0: FM.
1: Kay oh, partner. 1.2.3.
0: Ah, 1.2.3.
1: Ay, ay, nag-usa ka number.
0: Sige lang, sorry kayo, sorry. Sige, padayo na.
1: Pero ape, paibawa partner nga, kini atong Sibya, natananukad sa B92.7. Hmm. Niya, naka-hook up ta, karong mga orasa sa Kiss 102.3 FM.
0: Salamat kayo.
1: So, tanan ato mga listeners, no? Ato mga timbayaon partner, ato mga empleyada o empleyado sa mga pribado o sa mga gobernong buhatan. No? Kay sayo ta nga naka-tune in sila, imposible sa duha ka mga FM station partner.
2: Ayaw!
1: Naka-tune in.
0: Mga sikat. Karo, oh? Nga mga FM radio station.
1: Diya sa ato na timbayaon partner, no? Kining special mention ako atong mga higala sa Highway Patrol Group.
0: Mm-hmm. Nadakpan oh? Siguro ka.
1: Ha? O di, wag kong madakpan.
2: Ayaw!
1: Gaabot. Gaabot lang
0: yun. Gaabot.
1: Gaabot lang yun. Desdalan ba? Niya ginag ko, bro, matay kanunay, mayinaw ang inyohang programa.
0: Maba?
1: Okay, salamat kay bro, no? Sa atong mga higala.
0: Shout out sa atong mga Highway Patrol Group, mga buutan.
1: Niya, sa atong mga min and uniform ba? Like Coast Guard.
0: Apoy, minabot.
1: Kusog ko nun na ilang monitor diya sa ilang opisina, bro.
0: So, dire-dire sa pantalan?
1: Sa pantalan.
0: Ano yung mga amigo? Kinsa na, si Sir?
1: Ayos sa diretso kay Coast Guard pa ko. Coast Guard pa gani ko.
0: Dali apado.
1: Mudritso na pong ka niya.
0: Kitsa pa.
1: O, diya sa kuan, sa kanang Global Port.
0: Global Port.
1: Management sa Global Port. Salamat kay niya, Sir. Sir Ken, no? Sa kanunay kapagsunod. So, of course, atong mga empleyado sa SSS, PhilHealth, mga buhatan sa gobyerno, no? LTO. So, saan? Ato na sila mga timbayaon partner sa atong mga mall.
0: Tanpa, murag na kay nalimtan.
1: Ano sa paman? Dili man na nato masutanan. Basigwa pa mo abot. Isulti na lang na.
0: Ang atong branch manager, nga amigo kayo.
1: Sa Southern Star. Salamat kayo ni Sir Lumakang. Thank you so much. No, sa atong mga...
0: Ay, yung ginakalimte kay
1: sa atong mga amigo. Sa atong mga empleyada. Sa atong mga... Diya sa atong kamerkaduhan partner.
0: Napo day?
1: Oh, of course. Na kay naminaw sa itong mga merkado, no? Mga tindirag-tindiro na ito diha. Balaga may sweldo, pero paningkamot lang mo, laban lang. Laban lang. Niya, sa mga empleyado na ito, sa gobyerno, sa munisipyo, sa city hall, sa kapitol, sa pa, sa mga health office, mga tambalanan, tanan na ito na timbayaon, mga driver.
0: Tempa, mahurot itong oras aning panimbaya.
1: Hindi, mao na na.
0: Tama na to, kay mahurot itong oras aning panimbaya.
1: Na to, pagani ko muundang.
0: Sige.
1: So, muna partner, atanan, ato i-grade. So, salamat kayo. So, karon, are na ta sa to mga isyo.
0: Narabay, naray minaw gradyo ba? Ngayon siya nga, matay di ko ganahan ang programa kay naarag panimbaya. Matay, mabidya tani.
1: Adili ato ah. Adili ato ah kay.
0: Adili, basi niyang mingo sila. Tuwa na po, natakdan.
1: Adili man.
0: Hurot oras ang panimbaya.
1: Adili man partner kay.
0: Unsa man.
1: Karong mga oras, angay na to timbayaon ang atong mga sukit.
0: Sige.
1: Lisod po.
0: Lisod po, timbayaon. Mangluod o niya.
1: Mangluod o niya. So, kinanato na siyang timbayaon partner.
0: Sige.
1: Kanang pagtimbaya, dako na kayo nagbonus sa itong mga listeners, partner. Di ba?
0: Makalipay.
1: O, ikaw kuno nga. Wag ka kaibaw nga. I-greet tayo ka. O, lipay. Lipay, uy.
0: Salamat kayo. Salamat kayo sa pag-greet.
1: Unsa to itong... Ano yung asar man to? Wala man.
0: Kanang pabahay. Na, lagi. Nindot ito ng isgutan. Kanang...
1: Light.
0: Kanang kuan ni... Plano ni Mayor Giniam.
1: Naman ni... O, kaning...
0: Kay... At least
1: gawas aning pabahay partner na ay
0: kanang atong pangandoy nga balay.
1: Let there be light.
0: Social Housing Finance Corporation, ha?
1: Kining pa murag mga pasuga ba mga pahayag sa mga kadalanan. Apil na sila mga programa.
0: Na? Na, sige.
1: Sa dapit.
0: Na.
1: Kana siya. Di. Tanaw sa to.
0: Kay nindot ni siya nga programa kay dili tanang kuha nakakuha na ni naka
1: so, kanigingog matuman na imong pangandoy. Atong pangandoy nga balay para sa matag tagbilaranon atong gitrabaho. Amo ni. So gitrabaho meaning wa kuha na gasugod ba as construction or
0: dili gitrabaho ang pagplano plano ba?
1: Plano kay
0: mga proseso.
1: Pangandoy pa man sa atong mga katawhang tagbilaranon. No, so nindot ni siya nga mga programa kuyog si Congressman Babayap og atong team sa tagbilaran personal gyud ta nga nakig-cooperate sa presidente and CEO nga si Frederick E. Laksa. Para hisgutan ang atong housing project para sa Tagbilaran City, labi na sa atong growing taupo pamili. So, katong mga, siguro, katong mga tauhan, mga Tagbilaranon partner nga wala pa'y kagalingong mga panimalay, no? So, pwede sila makapilan eh. Atong tumong nga mas daghang Tagbilaranon pamili ang matagaan og opportunity nga makaangkon og disinte og safety, affordable nga kaugalingong balay. Subot pasabot disinte nindot po de sina bagong balay partner. Dili lang ta maghulat nga ang oportunidad moduol nato, kita mismo ang moduol og mangita sa partners nga maningkamot nga makadala og mga programa sa national government diri sa Tagbilaran. Daghan salamat no President Frederico Lasa og sa entire SHFC team for Tagbilaran City towards our housing.
0: So mo nay nakanindot no kay
1: so, ang meaning aning kuan Social Housing Finance Corporation.
0: Good news na siya.
1: SHFC.
0: Oh, good news na siya sa mga Tagbilaran noon, labi na sa mga empleyado nga nangabang, kay daghan man karon nangabang, no? Nga bisag kinsa nagdamgo man gyud nga makabaton og kaugalingon nga balay. So pasalamat ta sa LGA kining namuno nato sa Tagbilaran, labi na lang Virginia kung babayap nga naapil na ba sa ilahang nahunahunaan.
1: Okay. Oh,
0: kay daghan gyud ang problema na labi na Metro Manila, mga bintahan noon diri sa to ang probinsya sa Bohol nga dako pag lugar, no? Pero nagya po murag makaingon ta nga way mga balay, dugay na kayo, nangandoy. So medyo dali ra na siya dere tungod kay lapad pa man ang yuta din he. No? Nami pa doon tao ka ng mga naa sa mga lugar nga mga angay bitaw nga like ana bitaw mga naa sa Dublin sa dagat bitaw partner.
1: Nga sa dagat.
0: Oh, kay anang
1: ngano man dai Dublin sa dagat partner.
0: Kanang kay nindot man gud og i-preserve yun ng atong kabaybayunan para mahinlo ba, di ba? So mao gyud ang say nindot para mabeauty gini ato ang siyudad sa Tagbilaran. Kanang mahinlo ba ng atong mga kilid sa dagat? Pero di na siya madali tungod kay tumandok na manggumpunang namuyo diha. Pero kana na lang no nga makapahimo og mga housing dito sa mga lugar nga sakto ang mabutangan ba?
1: Nga may lugar kabutangan. Pero partner, magisgot Tagbilaranon. Words nga Tagbilaranon kay mo nagibutang ni City Mayor Jen Yap. Tagbilaranon. Kinsa man ni silang Tagbilaranon? Kanang matawag na tog Tagbilaranon.
0: Kanagong intang halimbawa, ang imong mga ginikanan dinhina namuyo unya ikaw mo mga anak unya nagloon mo diha sa balay diha pa ka na minyo na ka ipon gapong ka sa imong ugangan kay di ka kabalay kay mahal na ana ba mga ana dagan man ang ana karon
1: so Tagbilaranon mao na siya so mao na siya matawag nga Tagbilaranon
0: oh katumandok so, na ba
1: oh kantong mga gikan sa laing lugar nga naa diri na trabaho ga boarding house or ga sa mga apartment or gaabang og balay nga sud sa pila na katuig dili gina sila matawag nga Tagbilaranon.
0: Oh pero magdepende po na siya kay kanang ila nagtuo man ko nga kanang ilang plano nga housing di man na libre mura man nagdatadatahan.
1: Oh siyempre ingon pa ito ni mo gani wala libre ron.
0: Wala libre ron.
1: Unya how about kaning mga mulupyo sa Tagbilaran or kaning
0: utuan na dayo gigama na. Hoy, pakita naman ni Jen.
1: Okay, kumuhuman imo man din tiyo.
0: So, nakuratan, magugok. Hinaamay may gawas ng mga balay ng indot.
1: Mao lagi itong balaya.
0: Murag mao. Hindi,
1: partner. Napa ko'y pangutana lagi ba? Kani lagi ako balikon.
0: Akong tumagon.
1: Siyempre, ikaw akong ipangutana. Lisod po ako'y mutubat. Kani ba tama, partner? Di ba, akong pangutana ganiha. Katong mga dili, yun, tumindok nga taga-Tagbilaran. Naara din ang rabaho por pila na katuig o niya siyempre restrado na ginasla diri
0: huwag mo balihin lagi parestro na amang iuban nga di
1: adi na nanay daghan partner
0: nanay daghan
1: sige balihin nagparestro
0: sige padayon
1: so, unsa man na sila qualified ba
0: mahimo lagi na siyang qualified kay di lagi ni libre.
1: Na sila?
0: Oh, di la, tabilaran no na god.
1: Oh, pagkagan nga rehistrado na sila tabilaran.
0: Oh, tabilaran no na. Bisag ikaw god parehistro ka diri ito. Wa ano, tabilaran no na ka.
1: Okay, 6 months man partner.
0: Mao gani.
1: Unya kay hapit na ko mag 1 year balik-balik ani.
0: Ay, pwede na ka parehistro diri.
1: Oh, sobra no.
0: Sadyo kay plano dai, nga mo balhin. Sabaan ka na sa imong mga kabarangay dito, di na nimo to maserbisyohan. Tepa.
1: Adi dili dili, kada ko pagserbisyo partner, tibok provinces Bohol.
0: Oh, biyaan nimo na, biyaan nimo na imong lungsod nga on nagpa-shout out. Shout out. We're listening here in Poblacion Panglao, Bohol.
1: Congratulations. Oh.
0: The LGU Panglao, si ambulance personnel. Sayon ka na.
1: Okay, salamat.
0: Robert Arbutante. Dionisio Co. Richard. Punay, Diretso, Punay and... Punay niya, please. Richard Punay, sorry. Richard Punay. And Rihala Undoy. Medics personnel. And especially to our honorable Mayor Edgardo Bor Arcay.
1: Boy.
0: Oh, ay, Boy Arcay.
1: Imong kuwaan nag...
0: And Mom Ani Arcay. And family, God bless and more power.
1: Oh. Okay, thank you so much no, sa itong mga...
0: Unya, basta lang ni mo biyaan ni mong imong lugar sa Pangliao nga.
1: Si
0: kanuna silang naminaw ni mo.
1: Uli, magkukadahapon.
0: Ay, balhin, tagbilaran, Panglao ka.
1: Hindi, buntag, tagbilaran ko. Inya, ini kahapon, Panglao ko.
0: Chuna Ayop Balighot. Shout out, good morning daw sa FB Pids. Sorry, sa FB Pids. Nag-message siya sa FB Pids. So, man, takabasa. Sige lang.
1: Ay, hindi man kunin mo basahon.
0: Sige lang.
1: Ito, partner, talking of Panglao. No, karun mo, kung alam mo diha, kanang chela mo diha, mga kabi no mga solid listeners sa BFM kay kuan ka nang kuan ron foundation dero partner first foundation dero sa Panglao
0: ikapila ka tuig
1: ikapila ka tuig sukat pagka sukat pagkahimugso
0: kay balo ka kano sa to ako nung tong gisulti nung hapon
1: nakalimot na gani ko ato si buglistan basta kay sa to 17 century
0: 18
1: century
0: 183
1: Niya, mo na nga.
0: Nahimugso ang Panglao.
1: Bisiro ng atong mga kwan, mga medics. Oh, thank you so much sa atong mga partner diha.
0: Mas kahibalo pa ko aring di ko taga Panglao.
1: Uy, ikaw may ga-research ako.
0: Nahimugso ang lungsod sa Panglao ni adtong tuig 183. Grabe no, pila na ka tuig na.
1: Mohaom baka na sa ilahang gi gihimuan ro foundation di. Basig lahi ng pizza.
0: Pangutan na sila.
1: Basig lahi ng pizza to.
0: Itin. Itin century yun. Okay. Itin 03 man. Nahimugso ang...
1: Itin 03.
0: Itin 03. Nahimugso ang siyudad... siyudad? Ama siyudad.
1: Nahimong Panglao. Nahimong sigurong lungsod.
0: Nahimong lungsod lagi.
1: Oh, lagi.
0: At itong 1803.
1: 1803.
0: Na... Parte ng Dugaya?
1: 1803. Karon, 2000, kuha na ron?
0: Sinana sa mga 200 years kapin?
1: Oh, niya, first foundation day. O, muna, tubag sa imong pangutana. Ikapirmero para ito.
0: Karon pa sila nag-foundation day. 200,000 kapin na. 200 kapin na katuwi.
1: Pero lagi. So, muna, congratulations to all Panglawanon.
0: Naipakals.
1: Wah, abas ina agot siguro. Agot siguro. Ogway pakal sa ada sa restaurant, Restaruan.
0: Okay, congratulations no.
1: Okay, salamat kay partner.
0: Salamat
1: mga listeners, thank you so much tanan atong i-greet. So,
0: salamat sa first family diha sa Panglao.
1: Unsa kay atong gisgutan? Wa na nunta.
0: Kato lagi katong pabahay ba?
1: Kato lagi pabahay.
0: Pabahay sa siyudad sa Tabilaran.
1: Mo lagi to, ang mga ato pa ni palabman siguro partner makakuha tawag kuan.
0: Ang kapitol ana, gaplano po to sa una. Nga naapod sila ipabahay pero murag wa to madayon.
1: Kinsa man po qualified.
0: Diyan dito na sa Cortes gibutang. Kanang mga empleyado ba?
1: Mga empleyado.
0: Okay, bisan diri sa siyudad sa Tabilaran, daghang mga empleyado diya sa munisipyo nga nangandoy pod og mga balay. So, nindot ko na pod di priority ng mga ana. Nindot man nga mga plano sa mga LGU. Bisan asa gud nga lungsod? Kung do na lay kwarta or agani si Mayor Jen kay nakapartner man siya o kining usa ka developer siguro na. So, mura magupon ni negosyo pero dili lang negosyo gyud no negosyo niya
1: sa mas, developer.
0: Oh, developer niya. Affordable lang ba? Affordable ang presyo ba? Nga kanang kaya gyud sa mga empleyado. Oh. So, nindot ni siya nga plano eh. basta sa ako nang giingon ni atong mga miaging tuig man siguro to na iplano ang Kapitolyo pod untaan eh. Diha oh, diha na ganito'y lute o niyambot lang anong wala madayon sa problema ato.
1: Hmm. Basta na problema kayo ang mga madayon.
0: Murag Cortes to, Cortes. Kaya gwapo po ng lugar Cortes yun. Nindot man diha o gawsing.
1: Gwapo ganin ang taga Maribuho, Cortes pa kay diha.
0: Prominti na, prominti.
1: Morning, morning Papart, shout out. Okay, sabi. Salamat kay Papart.
0: Thank prominti.
1: You so much. Oh, permanente. Mm. Mm. Gayo, so, gayo o...
0: So, mana na. Mana. Nindot na. Nindot ka na nga mga plano, nindot.
1: Oo, siyempre. Nindot. Na, kabalo ka partner. Naaro, maulagi na ay daghang mga kaigsunan tao na ito ba nga. Wala pag yung taon makabalay hangtod karon gaabang lang ba? Gaabang lang tungod kay ang ilalaging kita, ego ra pod. No? Ego ra yabang, nya, ego ra palit sa pagkaon. So, wa pag yung kahigayunan nga, makakuan, makatukod o ilang kagalingong balay.
0: O nya, huwag muingon gugag, mapalit kag lute ron the rest, tagbilaran.
1: Ah, mahal.
0: Di na matabang.
1: Kanang 100 square meter lang.
0: Million-million na na. Oh. Million na.
1: Ako na. Oh. Mo nang wagi kay gayunan nga maka-afford. So, ang pag-asa yun sa itong mga kaigsunan, mga, or, mga yanong mga mulupyo, kanarag yung na ay programa ang gobyerno. Ah. Umawag yun na siya ay dapat. No? Usag yun na sa mga angay hatagan o pagtagan. So sakto ning gibuhat ni City Mayor Jenya para sa mga tagbilaranon nga makabaton o kagalingon nga mga panimalay partner.
2: Ayaw!
0: Kining leader ka ba? Kining leader ka ba? Kinahanglan yung agtaas kahit panglantaw, no? Nga mapansin yun din mo ba ang mga...
1: Kay og leader ka nga imong panglantaw, mubo ratora pa dong siyuta.
2: Ayaw!
1: Magkuhat ra kong simabot.
0: Namang yung ibang leader nga ang ilang panglantaw taman ras malita.
1: Balik na po ka ng malita nga. Di man na silang biyahe. Ayaw na ng malita.
0: Naay mga leader. Na naarag biyahe. Mabitawin ko ni mo. Ilang panglantaw naarag sa malita. O kanus ano po lang maguyod kay biyahe.
1: Natural.
0: Nagag mga leader man nga sige biyahe.
1: O kanang mulib dahil sila mo. Naman na sila ay kanang sa itaw gana. Bikisyon, sana bikisyon lib.
2: Bikisyon lib.
0: So bintahan ng mga leader ba nga naglantaas ilang panglantaw mga plano sa mga ilahang konsinku tawag na mga tao ba diha sa ilahang
1: balik ka to
2: ay
0: konsinku
2: ay
0: rada ay sa ako naging yun ay magoy mga leader nga di katuog ning uban sige reg tanaw silang malita di ba so bintahan ning mga leader makabatod tag mga leader nga inani ba taas o panglantaw
1: una ang daghanon nga mga klase sa mga leader
2: ay
0: Di maghuna-huna og pangutang.
1: Oh. Oh, gauna-huna og mga kaugmaon sa iyang katawhan.
0: Ang ator mga presidente kay murag nakalimot sa iyang utang.
1: Ayaw kay sing. Unya na lang
0: utang sa ato presidente. 203 billion pa siya.
1: Unya lagi na.
0: Unya na lang utang. Arisa tayo sa pabahay. Okay. Kanang di manon kayo nagplano mo po na ato presidente pabahay.
1: Ikaw yan. Dili, mo, lagi, ayaw sa lagi na. Ayaw lagi ipon na. Dili, kay utang na. Sige, sige. Pabahay niya itong gisgutan. Dili, utang.
2: Ayaw!
1: Kaya nga to, utsaw na to pagpahibaw sa ato mga katauhan, labi na sa tagbilaranon nga. Maka-abel sila aning programa sa gobyerno nga giplano ni City Mayor Jenya.
0: Tabangi unya ni si Ma'am Chuna Ayop Balighot kay murag lakas kaani sa mga kagawa diha sa tagbilaran.
1: Si
0: Ma'am Chuna Ayop Balighot tabangi ni siya.
1: Tabangan.
0: Oh.
1: Unsa man pagtabang?
0: Na ingon siya oh. Isa na gyud mi ana sir nga walay balay 11 years na nagrinta, there is tutulan, sir.
1: Ay,
0: dawis
1: manik. Tagbilaran.
0: Susayang, ma'am. Huwag din pa ang takas tagbilaran. Huwag din pa ang takas tagbilaran. Siguro ka-abil ka ni ma'am. Adi, basin po doon si Mayor.
1: Mayor Miriam.
0: Oh, basin makahuna-huna po. Huwag pabahay, no?
1: Pero nasa tutulan ka abang.
0: Nasa tutulan ka abang.
1: Pila ka tuig?
0: 11 years na kuno siya.
1: 11 years.
0: Nasainan ka na?
1: Dugay-dugay na. Okay, abang. Imagine, ha? 11 years na. Dugay na ganyan na. How much more? Napagit, mas... Siguro ang uban nangapo na lang gaabang pa.
0: Kanang laging pabahay partner. Kanang pabahay kinadakuan ng tabang sa ko nang giingon niyo labi nag bagong minyo or Dugay nang naminyo, wag yapon. Usagi na sa ilang dream.
1: Or wa maminyo.
0: Parehas ni mo.
1: Ako pa dahil may example.
0: Awa mo kay problema, kay daghan makagbalay.
1: Wapagani. Wapagatayag.
0: Pila ka kwarto na imong ipabangan ron.
1: Partner.
0: Ang atungan si Tinon, pila ka kwarto imong ipabangan ka ron.
1: Ang atong isyo, partner.
0: Tagilaran, dili panglaw.
1: Dili ahong balay.
0: Ang ipagama ang balay. Ayaw! Di manggot kay...

0: Dawi sir, dabi na kaning tutulan kay bibo naman tutulan daghan kay mga tao na diha no kay trabaho po lagi duol kay ang daghang trabaho ron dawi sa panglaw tagbilaran man. So bisag kinsa gusto gitong maduol sa ilang trabahoan. So kung pananglit mohimo pud og programa ani ang dawi sa ang panglaw tagbilaran. So murag daghan ang malipay gid ani mga bulanon nga way mga balay. Kaya kani siya affordable ra man gyud ni kay datahan ra man ni tag 30 ka tuig, 20 ka tuig, nga na ba?
1: Pero mo lagi og kasagaran nga gaabang dili gyud na siya tag tumindok anang lugar ra.
0: 11 years na siya sa ato pa na ano na siya diyan na registro.
1: Oh, lagi maho gingon na lagi ba?
0: Oh.
1: I mean ba ang iyang mga kaliwat or mga kuan dili gyud siguro gikan ana.
0: Ang iyang mga anak nga natawo dihang dapita, abda nag mangkuha, mahimo na siyang tumindok.
1: Adi, kanagod kay 6 months. Residency ra may kikinahanglan. Uy,
0: ingon dahi siya, 15 na ko katuig diri sa tagbilaran, balihin-balihin lang, butanti na ko diri sa tagbilaran, hinaot maka-appeal, ana. Ah, restrado siya sa tagbilaran.
1: Di, gabang
0: appeal. Restrado siya sa tagbilaran. Niya, sige siya, balihin-balihin doon, raman po nang tutulan, og diri, mabaktas sa mga nina.
1: Oh, tulay ra ko'y pagitan na. Niya.
0: Ayaw!
1: Okay, pagkutanan na po ba, kanabang... Gaabang siya balay sa tutulan.
0: Oh, gaabang po diri sa unas tagbilaran siya. Oh. Balin siya tutulan niya. 15 years na kuno siya diri sa tagbilaran. So,
1: unya,
0: what problema?
1: Siya og tagbilaran.
0: Oh, duula lang si
1: Mayor.
0: Partner Dani. Kay matabangan ka ani. O kung ako, nahumanaw niya aning balay.
1: Ako na ito. Ato ko na sila sa mayor's office.
0: Ay!
1: Maplay.
0: Lami man kuno nang naitulay.
1: Tulay ko, swe.
0: Ay!
1: Tulay.
0: So, nindot na yung madayon eh.
1: Ang ako advice na partner, friendly advice. Kung ano ginamo?

0: mapartner.
1: Oh, para lihok kun dayon karon pa.
0: Dili lihok kun.
1: Unsa day?
0: Unsa guidelines nga mo qualify ba siya una? Mo sana yon natanaw.
1: Oh, kana sa.
0: Okay, ang nakabutag ra ba to gingon ni Mayor Jinyap nga katong tumindok o sa to nga term nga tagbilaranon.
1: Tagbilaranon dili tumindok, tagbilaranon.
0: Tagbilaranon. So wa man ta kay bag unsa may specify.
1: Anong word nga tagbilaranon?
0: Tagbilaranon. So kato bang gaabang o nagapuyo na kadihag pila ka tuig qualified na ba ka or kato bag yung naagyod diha imong kaliwat nga nyawa kay balay.
1: Tapos klaro sa nato na unsa may kalainan na ng kuan? Unsa may kalainan na nakaisgot mo kung nag tagbilaran nun. So, unsa may kalainan na ng tumindok o lumad?
0: Mara na.
1: Halimbawa, lumad ko tagbilaran. No? Lumad ko tagbilaran. Nga may ngayon po tuloy siya, ako yun kay tumindok ko sa tagbilaran.
0: Tumindok?
1: Oh.
0: Parehara man guna.
1: Ah, parehara?
0: Oh, maura na sila og maura nagkahulugan.
1: Ah, kay murag lahi manggugurna ka ng tumindok yun ko sa tagbilaran. May ngayon po siya, ako kay lumad yun ko sa tagbilaran. So, kinsa may pinakadugay anan lang duha? Kay mahimo man guna og
0: maglalisa kay lumad
1: maglalisa di pwede nga di ko nimo tagaan ani kay ako lumad. Tumindok ko sa bilaran
0: kana bang
1: oh nyamingo po tag adi pwede og di ko nimo tagaan ko lumad ko sa bilaran
0: tumindok. Kay tumindok
1: oh tumindok og lumad asa man gi mas dugay anan
0: kana nang malagi na morgikan pa sa mga kanon usa na kanono nonoan mga lulog-lula usa pa diha naanadaan sila gapuyo sa tagbilaran
1: asa man ana ang tumindok o ang lumad
0: kanang kanang lumad og tumindok parihara para nako
2: parihara na libog-libogon
0: libog-libogon parihara na ang pangutana kung unsa bay qualification sa guidelines nga ginabutang dito nga makaabil ang usa ka tagbilaranon maura man na atong kuan so kita di man tagatubag ana pa sa pagkaron so wa pa man ta kita sa guidelines
1: pero at least ang ato lang ginyos ani kay nainindot nga plano
0: nainindot nga plano ang kagamhanan plano sa atong siyudad sa tagbilaran so kung katong mga nag-interest nga moapil o makaapil or makabenefit sa maong programa ang inyo ato advice ana mas maayog matod sila dito sa buhatan sa mayor sa atong siyudad
1: mura plano pa man nakikita pa man to sa CEO mga
0: plano. Yes, plano pa na pero og masigwa pa makakuampot og guidelines so mas maayo man na og ingon sila nga sige ilista mo dire or unsa diha at least madto na sa daan sila dito unsa
1: first advice. Come first serve ba nang ana
0: oh mas maayo na so wa may komo partner og mangutana ka di ba
1: so kay siyempre ang hinahanglan ko ta niya kisa man ko tayo di gusto ana oy tayo mo maka makabalay ka, bahalang data-data.
0: O, makaangkon kag imong kagalingong balay. Namang ganoon ta ito yung mga housing sa una partner, pero naundang man.
1: Naundang?
0: Oo. Kana day, katong Lindaville, di amat yung housing da sa una.
1: Di ka ng housing kani, sa gobyerno, kay sigurado gina, niya barato.
0: O, katong diri sa Buol Habitat. O, di ba, housing.
1: Pero housing ka na mga negosyo, lisod na mahal,
0: mahal
1: na.
0: Mahal man na.
1: Mahal na. Nagko kay nag-monthly?
0: Mahal na siya. Monthly ka o mga di siguro na sa mga
1: 10,000, 15,000, nga na na.
0: Di.
1: Kanya siya may mahimo anang imong trabaho, kuan lang, di kaya.
0: Gasildo lang ang kinta ka o ka nang ibutang nato.
1: 10,000 buwan.
0: Maya, kaya abot o 10,000.
1: Napakay anak.
0: O, niyag may utsura.
1: Ay! Paan pag inimugdos? Sakto na ko ng 10,000.
0: Okay, butang lang nato. 10,000, imong sildo kada buwan. O niya, ang abang, maabang kag labing gamay ron.
1: 10,000. 1,500.
0: Asi 1,500. 1,500 per head, kuan ra na, kantoran ng
1: business. Di, tutulan man siya, barato man tutulan. So, 1,500, kanang imong 1,500, no? 15 years ka, o niya, kanang imong yabang, bago mo na imong data-data, no?
0: O, bisag tutulan ka, o usan na kabalay, mahal na partner, eh.
1: Ikaw, pilay, paabang na mo sa imo habi?
0: Wala mo kung ipaabangan.
1: Ay, igin mo itong anday.
0: Nga nung, abi na lang, natay negosyo. Galisod pa magani.
1: Gugdon kag BIR na ayo kasaba.
0: Galisod pa magani, galisod pa magani ko partner og kanang palitan ng usa ka tasa nga right.
1: Ayo lang tugan kay basig na taga BIR na minaw ron.
0: Ikaw okay. Ikaw kay daghan kay kag pangutana ako imo balikon.
1: Okay mga igala. Bumalik ni karon taw-taw duman lang sa pipila ka mga painumdom.

0: Events dito ka mag-enjoy.
1: Kini nga Sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: kay the ISIP event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
4: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
5: DJX 500!
6: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500!
6: Sige na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
5: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
8: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
9: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko nga. Laon niya. Diba sa luya, Jude? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
10: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
11: Pagapagpagalingang Pilipinas. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sildenafil hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss 102.3 FM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Ato ang series atong isgutan bahin sa cholesterol. Sa ato ang balikon ha, nga hinumduman nato na cholesterol dili kahadlukan kaysama sa hangin, tubig, dili ta mabuhi walay cholesterol. Ang cholesterol, mao na siya ang ginadala sa tuang system sa kanagitawag lipoprotein sa tuang dugo nga pag makasulod ni siya sa tuang mga selula sa tuang lawas, ang ato ang lawas tabang produce o tabang pag-repair, pag-produce o cell membrane, vitamin D, no, bile acid, mga apdo, o kining makatabang siya sa pagpainhan sa tuang neurological function o sa pagtabang usab sa tuang memory. Importante kayo ang cholesterol. Now, ang problem lang kung too much ang taas o too much po kaubos. Pantayan po ni sa mga nagainom o mga synthetic drug nga mga maintenance sa cholesterol. Ipacheck yun sa inyong doktor. Basig too much na po ang ubos. Ayaw po paubos. Dito lang dyan sa normal range mga pinangga. O balik ta sa series na to atong gisgutan. Primero, ang nutrition importante kaayo. Kaysa New Start Program, ang Nutrition Good, New Start Program, N-E-W-S-T-A-R-T. N stands for Nutrition. Importante yun ang nutrition kay dako kayo o ika-contribute ang nutrition sa toang lawas. Moto atong naisgutan, dapat inyo to mapadunggan na po sa sunod kung ma-replay to. Balik na tong series kasi kinahanglan ato ani siyang ma-absorb pag-ayo. Then kinahanglan po atong naisgutan nga mag-ehersisyo kanunay. Kinahanglan po biyaan ng pagpanigarilyo. Sa last na to nga series, atuan ang gisgutan sa pagbiya si grilyo. Atuan ang na check atang-atang ilang po kay from time to time, pwede man to mabalik na to nga mga series. Unya, nanatakaroon din hi sa pag-lose sa tuang weight. Importante pang pag-lose weight. Kani ba yung cholesterol? Makatabang ba yan sa pagpaligon o subs kaugatan? There's no such bad o wala po'y good cholesterol. Actually, tanan na sila mga good. Okay? Anong nahimong bad? Si LDL, tungod kay siya mang good ang tig, tapak sa mga gas-gas or mga samad sa imuhang blood vessel. Question, nganong gitapakan niya? Kay mag-bleeding to death ka kung di niya tapakan. Ang question, nganong nasamad siya? Dili kay nganong gitapakan ni cholesterol. Kasi si cholesterol, nag-save lang siya sa imuha. Pero ang pangutana na nganong nasamad siya, nagas-gas siya. Mao na to, number one, acidic kaayo ang imong dugo. Saka ito makapa-acidic, kulang tulog, kulang og tubig, hinginom og soft drinks og mga tamis nga pagkaon, mga di-asukal nga pagkaon. Mauni siyang mga pagkauna og mga lifestyle nga makapa-acidic kaayo. Hingaon kay tagkarne, makapa-acidic kaayo. Mano, magpa-check mo, no? Magpa-check mo sa inyong pH level.
6: Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngul-ngul. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa, duha kapsula, buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya makabuhay mga pinanga. Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop. Humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney. Ito kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa makabuhay. Ang akong atay o ang akong kidney. Actually, ang mo limpiyud nato ang ato arag pong atay ang atong sistema. Naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system nato para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawak.
2: Taigong time mga pinanga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
7: Basta healthy, happy!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids!

0: sa akong ulo, biktuan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom di 2 times, adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits!
3: Looking for the perfect spot to spend your day in paradise? Discover Bohol Best Mall, Panglao, the premier place to shop, dine, and unwind. Whether you're hunting for a place to shop, craving for authentic Korean food and aesthetic cafe, or just looking for a cool place to relax, we have everything you need right here. Bohol Best Mall, Panglao. Visit us today at Purok 5, Danao, Panglao, Bohol. Grow your business in the island's newest hotspot. Premium spaces available for lease. Don't miss out. Call us today at 0931-990-5555. Bohol Best Mall. Your ultimate island lifestyle destination.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wednesday!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman.
5: The Generics Pharmacy.
4: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist,

0: Salty Doctor. Strong sa una, hair
1: bounce, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
4: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Looking for affordable car comprehensive insurance? Switch to us now. Pacific Union Insurance Company. We offer best rate in Bohol. Up to 40%.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay, kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Ay naku mare, ooperahan daw ako.
4: Ooperahan ka? Saan?
3: Sa bato daw.
4: Ano?
3: Oo nga.
4: O eto, subukan mo.
3: Ano to?
4: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis,

0: sa puso, hemorrhoid at iba pa.
1: Sige nga at masubukan.
2: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
3: No more talk of flatness.
0: Mare, mukhang masaya tayo ah.
1: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
0: Ano yung ginagawa mo?
1: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
0: Anong phantom? Phantom of the opera?
1: Hindi, ito. Hinahanda ko ang phantom mark ko.
2: MX3, the real fruity-sutical...

Tukbay may adlaw, ginakabuhi ko dok og naadoy problema ang akong kasing-kasing naadoy bara. 70 akong edad dok, babae ko. Ang kuto-kuto, mga pinangga. Gitawag po na siya og epigastric area. Mauna siyang tunga-tunga sa ibabaw nga bahin sa tungtian og ubos lang sa tuang breastbone. Kasagaran ko muhapdos dinhi nga parte. Usay mahuna-huna na ito nga hyperacidity, ulcer, or gas, or indigestion. Pero sa imong giingon nga naay baray mong kasing-kasing, dako kaayo og hinungdan nga ang nakapakabuhi nimo, nakapahapdos imong kuto-kuto, posible ang bara sa imong kasing-kasing. Follow-up lang text ma'am ha, kung di ba ka diabetison, di ba ka high blood, kumusta imong blood lipid, ang imuhang kidney function, imo po ni siyang i-evaluate ma'am ha, i-pacheck yun ni si mong doktor tungod kay importante ang blood pressure, ang fasting glucose ni mo, HbA1c, or lipid profile, kidney function, or overall cardiovascular risk mga pinaga. So nga naman nga kabuhion ta o maghapdos atong kutukuto kung ay bara na ay problema atong kasing-kasing sa healthy, nga dagkong ugat sa tong kasing-kasing sa tong coronary artery. Pag healthy na siya, walay makabara, maayo ang ato ang blood flow. Insakto ang oxygen. Unya normal ang imuang ATP production. Mayon ganitag normal ang ATP production, but pasabot nga imong lawas makahimo og igo nga energy or fuel. Unya ang imong mga cell nimo o sa imong mga cells, so sa ato pa, maayo ang contraction sa imuhang heart muscle. But pasabot kusog og normal ang pag-pump sa kasing-kasing. Pero sumala sa imong gingon, ma'am, nga naibarado imong kasing-kasing, medyo problemado imong kasing-kasing, mauna nga kung naay problema, natay gitawag coronary artery disease, naanay nakababag diha, nakabagtok, nagsapong, medyo ipit, no? Gamay ang agianan, mga cholesterol na diha, ma'am, or mga plaque, no? Nagbagtok, nagbara. So, tungod kay nagbara na siya ma'am, ang imong flow sa imong dugo ni gamay. Gamay ang blood flow, ang daloy hinay. Kulang ang oxygen sa ato ang myocardium. Sa atong muscle, sa atong mga kasing-kasing. Muresulta na siyang ischemia. When we say ischemia, nagkakulang og dugo og oxygen ang heart muscle. So sa ato pa, kay nakulangan naman og dugo og oxygen ang heart muscle nato, ang resulta pain and discomfort. Di ka komportable, medyo musakit ang imuhang tiyan nimo. Mahimong sakit, ay pressure, bugat, hapdos sa dughan, even hapdos sa kuto-kuto. Pero kung maghuot ang coronary artery, mga pinaga, mubos ang blood flow og oxygen sa heart muscle. So, unsay epekto ani niya? Labi nagingon nimo ma'am nga nagbaray mong kasing-kasing. Ang coronary artery nga naghuot, ang heart muscle nimo makulang ang oxygen. Diha mo resulta ang ischemia, no, na stress ang heart muscle tungod sa kulang dugo og oxygen. Mugawas ang chemical distress signal. Unya mo activate ang visceral sensory nerves sa heart. Kinamanay ang heart nato naasay mga nerve ganang gitawag visceral sensory. Ang signal mao na siyang mga sensor o warning wire sa kasing-kasing. Mumonitor na siya unsang kahimtang sa itong kasing-kasing. Mupadala na siya warning, pain signal. O niya pinanga, ang signal, musulod na sa spinal cord. Dakong ugat na to sa likod, tunga, bitaw pinanga, sa spine na to. Madam? So ang brain, usahay, dili insakto makaila. Asa gikan ang signal, labi na pag-stress ang kasing-kasing. Mao nga ang sakit, mahimong mabati sa dughan, bukton, likod, pangana to apapangig, or kuto-kuto, upper abdomen. Pero tungod kay hinay ang imong pump sa imong muscle sa imong kasing-kasing pinanga, naapoy tendency nga nung muhapdo sa imong kuto-kuto kung naakasimba ko lang kaning itawag visceral venous congestion. Tungod kay pag once ang hinay or weak na ang pump sa itong heart mga pinanga, mahimo po nga dili optimal ang blood flow. Ang daloy sa dugo, di na insakto, dili na kusgan, dili na insakto ang supply paingon dito sa digestive organs nato. Then, nay mahitabo nga ang imong dugo, mahimong congested. But pasabot, ang imuhang
kasing-kasing dili kay ka pump insakto ang imong mga dugo mga pinangga. Mukos siya dito pag mga pagbarabara, hinay kaayo dito sa imong atay, stomach o intestine. Muna maglain ang imong kutukuto, lain ang ipaminaw sa imong tiyan, labi na kung naakay bara sa kasing-kasing. So, pinangga, para nga dali matambalan, matabangan ang ato mga kasing-kasing, dapat i-manage ang blood pressure. Dapat normal yun ang blood pressure. Kung nagainom po kag mga tambal para sa mga blood pressure, dapat insaktong tubig ang imong mainom according sa tambag po sa imong doktor. Unya, i-check yun ang imuhang LDL cholesterol, dili ba siya magtaas? Unya, ang diabetes nato kinahanglan ma-regulate, ma-normal siya. Unya, ang imuhang physical activity, dapat himuon yun nga. Kadahong magkaon, lakaw-lakaw, trabaho, ayaw tulog, busog. Kay maog yun ay makapa-insulin resistance.

0: Pod nga hapdo sa koto-koto, tungod lang pod sa imong kasing-kasing. Basi baya nga naapod tay mga GERD or acid reflux, no? Sagad ba'y maka-acid reflux, pinangga ka na laging sigig-sima-sima pod. Labi na ka ng matulog busog, gabi magsima-sima pa pod. So, unsa may clue, ma'am, nga makaingon ka basig sa imog yuning kaning hapdo sa kong koto-koto, basig sa akog yuning kasing-kasing. Kaya pwede man gud maghapdo sa koto-koto, basig kulang lang kag tubig. Wala kay inom-inom tubig niya, wala kay nimom na usap ang imong gikaon, kay labi na usahay daghang sa mga senior nga dili kompleto ang ipon baris bag-ang. So daghan pod ing ana no makapakos pog indigestion, hyperacidity, basta makaon lagi nga kanang wa mausap kaayo, kulang pa yung tubig, nya magkaon pa gyud nga nasuko, nagdali nahiubos, o kana makapa hapdos na askoto-koto.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!

0: bisan unsang EXL products nilang kantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, ug mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify entry sa offices nga nahimutang FM Bughuman ana amyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Basta healthy, happy!
2: So, mailhan nimo nga sa kasing-kasing ang mga pinangga. Panahon nga mulakaw ka, mo-exert ka o physical exertion. Makaingon ka dahil agoy sa kasing-kasing yun din ni D.I.K. Sa kalang huhagdanan, huot may dughan. Lakaw taas-taas, huot akong dughan. Mugawas po ang usahay hapdo sa kuto-kuto nato sa panahon nga stress kay ka, kulag tulog, grabing problema, grabing away, kana makapahapdos kuto-kuto, niya nagpunga ka, nagpung hapdos kuto-kuto, posible sa imong kasing-kasing na siya. O niya, labi na nga, muhupay lang siya, ma-okay siya, labi na kung makapahuway ka.

0: basa, sayote, saluyot, mga dahon-dahon. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawi nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Mahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa kabasong tubig yun ang imuhang inumon or duha kabasong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned in, mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Muna siya, kasama ang makabuhay. EXL at Nurse Nutrition Ikaw.
4: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement, ramana. Yes, it is not called supplement kung wala na siya.

suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang, wala. O doon naman pipila ra. O doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong

0: og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o sa ka basket na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket? Kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon ka kung sa kakilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto unya before you sleep inigkagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy!
5: Kabalo ba mo, mga pinangga, nga usahay, dili lang ang ato ang bulsa o ang ato ang pitaka ang mobayad sa financial stress? Apil pod ang atong lawas, pinangga, makabayad tungod sa financial stress. Maapektuhan. Labi na kung sige tagkabalaka sa bayronon, utang, kulang nga income, o unexpected expenses. Dili lang atong hunahuna ang maapektuhan. Ang financial stress mahimong makaapekto sa atong pagtulog, decision making, relationships, blood pressure, o overall health, mga pinangga. O dili lang ni opinion. Research and journal studies show that financial stress is associated with poorer mental health, disturbed sleep, and increased cardiovascular risk. In other words, mga pinangga, ang problema sa kwarta mahimong problema usab sa lawas. So, saan na to pag-handle ang financial stress, mga pinangga? Usahay, pinangga, likaya na lang nato atong mga bills. Dili tan-awon ang ato ang mga balance, no? Onya, usay mag-overthink na gyud ta, usagan mag-overthink na ta tanan problema nga unta kausa masulbad. Pero ang kahadlok dili makasulbad sa problema kun dili ang klaro nga mga pamaagi makasulbad. So naay mga klarong pamaagi nga gina-suggest unsaon nato pag-handle ang financial stress. By the way, pinangga atong balikon ha. Nganong kinahanglan nato ni siya sulbaron tungod kay based sa research and journal studies nga makapataas sa risgo nga magkasakit ta sa kasing-kasing kung di nato i-manage ang stress effectively. So, number one nga tip, bayari lang ang pwede mabayaran karon. Kutob sa makaya ni mong bayaran, kana bayari. By faith, yan po sa Ginoo Lord, tabangin taong ko Lord. Ikaduha, unsang pwede manegotiate or maunya-unya lang sa. Basig pwede ra mahangyo itong uban. Pwede mahangyo manegotiate, inegotiate. By faith gihapon na, iampo gihapon na, nga hikapon ra gyud sa Ginoo. Nga pwede ra madelay.

exceed of an equal or greater benefit. Ang financial difficulty, dili maayo sa yung kaugalingon, no? Di gud maayo ang financial nga kalisod. Pero mahimo ni siya nga teacher sa pagdisiplina. Teacher nga magiging creative ka. Teacher nga mahimong mapailubon.

0: kapian dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag, EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. Og sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. Og sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Virginia!
1: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
0: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! What a ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
10: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugat.
6: Rexido Forte.
10: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug gilanat.
6: Rexido Forte.
9: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
6: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oops! Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
11: Opo, ang akong mga TL o mga panakit ili. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakakapsol sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tu.

Kapuluan! Oy, ano nga bang nangyayari ngayon? Eto na, lumabas na. Ateneo de Zamboanga. Ateneo de Zamboanga. No? Oo. And kinonfirm ng kanilang parang pari rin nagdumala. Siyempre. Ano bang tawag doon? Parang administrator ng eskwelahan na apat ang namatay. Apat na estudyante. Alam mo, ang nakakapagtaka, ni live pa ng grade 7 student. Ano kaya? What drives the grade 7 students? Para mamarila, no? Na naka-live pa sa Facebook. My goodness! Dapat angay panaguti ng mga dapat, no? One thing for sure, merong lapses sa school kasi nakapasok ang baril. Wala, Ateneo de Zamboanga? Hello! Diba? Ateneo? Eh, dapat talaga may mga ano yan, security measures na ginagawa yan, di ba? Especially yung mga nahitabong pamusil, no? Earlier. Eh, dapat alam nila yan, eh, di ba? Dapat maghihigpit na talaga ng pagbabantay. Imaginin mo, apat na estudyante na matay. Eh, kitang-kita mo. Kita mo sa ano, eh, sa video ng bata, eh, no? Oo, pambihira. Nako, talaga naman. Batiin muna natin to, kaibigan natin. Batiin muna natin to, ha? Asal ba yun? Si Junray Escol. Ayan, si Junray Escol. Naminaw sila diya sa Mabini. Mabini Eatery. Ayan. Okay. Dagan salamat, ha. Kay Boss Edgar. Ayan. Kay Boss Edgar. Kay Jimwell. Kay Gina. Kay Vince. Kay Christian. And of course, kay idol natin, Junray Escol. Diya sa may likod, sa may H&U. Oo, likod daw yan, eh. And Sir Charles De Calay. Maayong pagpaminaw, Ma'am Sexy Sandy. And of course, kay Sir Karaniwang Tao. Diya sa may Poblasyon Uno. Ayan, ha. Maayong pagpaminaw ka ninyong tanan. Sasarap yung mga pagkain nila dyan, eh. Alas 11:45 na. Ito, update ko muna kayo para sa atong daily weather hypnosis of the day. Paminaw mo, as of 4 o'clock this morning, the low pressure area, LPA, was estimated based on all available data at 1,115 kilometers east of northern Luzon. Southwest monsoon affecting Luzon and Visayas ang nakakaapekto. Paminaw. Negros Island region, the rest of Luzon and the rest of Western Visayas, ha? Makaka-experience ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. And the rest of the Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by southwest monsoon and possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. So mag-amping kayapon, ha? Huwag mag-kumpiyansa. No? Oo. Ako, pag bumabiyahe talaga ako, ang lakas ng habagat. Eh, talagang mapalid ka. Lamin akong mag-motor ka. Hay nako! Amping. Ayan ang atong daily weather hypnosis for the day. Siyempre pa, dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3 Bohol sa programang Dumadagundong. Kasama nyo tuwing pananghalian. Live na tayo sa Facebook!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, dinuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay. Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
3: Hi Ryan, imot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
4: Sa una, magujuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay gigampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2,

0: Jim, unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kids.
1: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos madilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
7: para sa Senate Manalo.
8: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita?
10: Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour. KISS FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakov na!
2: Mayrakov! Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Mayrakov. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi! Baling malasa, oy!
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung

0: withdraw adto makustan na irong hapon. Nya.
1: Oh, siya nya.
0: Alam mo sa good di habi? Para mintin?
1: Gamintin gag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, member kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot na!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Akoy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:21 in the afternoon. And yes, maayong hapon kaninyong tanan. And shoutout di ay ni Charles Steven Ochia nga naminaw karon dira sa Isuzu Bohol. Ug pa shoutout di ay ni Makmak nga Samputon. And also shoutout ni Lord Saranilio nga naminaw karong hapuna. Thank you so much kaninyong tanan. Mga kakis, unsa kaha kung ang tawo nga imong gihigugma, dugay na di ay ka nga gibinuangan. Mao kini ang istorya sa sulat ni Ma'am Abigail, usa ka babaye nga siya mismo ang nakabuhat ug pagbudhi sa iyahang uyab. Apan karon naa siya usa ka dakong kahadlok. Mahibaw-an ba kaha ni Sir Ryan nga mao ang iyahang uyab? Kung mahibaw-an ba kaha ang tinuod nga nahitabo? O kung mahibaw-an niya ang tanan, mapasaylo pakaha niya si Ma'am Abigail. O mauna kini ang katapusan sa ilahang relasyon. Unya na mga ka-dearest friends. And anyway, it is now 1:23 in the afternoon. And here is another song, Where Are You Now by Jimmy Warden. Right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J-Ann, usa ka adlaw nakalimot gyud ko og tanggal sa ako ang usa ka SIM card sa cellphone. Wala gyud ko magdahom nga maudi ay to ang hinungdan nga mabuking ang akong sikreto. Kay wala nako natangtang ang SIM card, nakita ni Ryan ang mga mensahe ug mga tawag nga akong gitago niya. Didto na niya nasabtan nga dugay na di ay ko nga nagbinuang ug adunay lain nga akong gikaistorya.
1: Abigail, unsa ni? Ha? Tubag ako, Abigail.
2: Mahal, sorry.
1: Ngano man? Nganong nabuhat man imo ni? Anong nabuhat man imo ni sa ako, Abigail? Kung dili naman na iko, ni mo gusto, nganong imo hapamang kong giingani? Kung anong huwag yun ko kasabot ni mo, Abigail. Huwag yun ko kasabot ni mo. Kung dili naman na ikaw, malipayon ako. Nga nung wala man ko ni mo sultihi. Nga nung kinahanglan pa man yun ko ni mo, limbungan.
2: Mahal, pasaylo ako kung nabuhat na nako ni mo. Mahal, asa ka paingon?
1: Ayaw na ko tawga og mahal. Abigail, wala ko katuo nga nabuhat ni mo ni sa ako ah.
2: Halos, ikaw ang akong unahon kaysa sa akong kaugalingon. Unya, kiniimong ikapalos ako ah. Mahal, please. Ayaw ko biyahe, mahal. Pasaylo ako. Andam kong magpako. Mahal, please.
1: Magbuwag na ta. Magmahay ra ka po, Abigail, sa imong gibuhat ni mo sa ako. Magmahay ra ka. Tutal, napahimusla naman kaniya. Adto na ka sa iya, ha?

0: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, buhat ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Uy pare, ninduta yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay ug negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko ug mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol Heights 938585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare. Muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban

0: Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DTX 500!
3: DTX 500? Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika. Yes.

Dear J.Ann, paglakaw ni Ryan, dito gyud ko nasakitan pag-ayo. Murag wala ko katuo nga kaya di ay niya nga biyaan ko. Abi na ko, bisan unsa pa akong sayop, naagihapon siya ug andam ko niyang pasayloon. Pero, sayop di ay ko. Sa dihang gisira niya ang pultahan ug nilakaw, didto na ko, gibati ang kahilom nga sobra kasakit. Didto na ko nasabtan nga usahay, dili

karun pa na ko na feel ta ko Abigail, na imong gibuhat. Gibiyaan na noon ka ni Ryan. La, dako kayong akong pagmahay. Sakit man siya sa ako. Kabalo ka. Luoy ko ni Ray. Pero, gisayangan lang ni mo siya, Abigail. Nabuhat mo. Nganong nabuhat na ako, tula. Kay abin ako, ug moabot man gani mi, ani nga sitwasyon. Dili ko niya kayang biyaan. Ug sa tinuod, nabuhat na ako to. Tungod sa kay nasilaw sad ko sa kwarta ni Jomar. Mao ba? Pero, dili maayo nga imo kidungan. Ug mas gusto man dayon nimo si Jomar. Ana lang unta nimo daan si Ryan. Aso, naku kayala. Dili na ko kakaniya la.

0: available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
3: DTX500. Mabali sa mga butika.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Allo erase para sa allergy.

The new Kiss FM 102.3 345 Baby Dolls. Mapapaulala ka talaga sa mga awiting sumasa inyo para lang sa inyo. Dito lang sa programang Kiss Afternoon Drive. Ayan, idol natin si Gio Rodriguez. And sa mga kaibigan natin na nakikinig diya sa may Vice Governor's Office. Ayan, busy sila kay Nice Session. Sige rin po patambok, huwag tiyan yung mataan eh. Ayan, uy, kay Ma'am May ng Vice Governor's Office and sa lahat ng mga sexy ladies na ito diyan sa may Vice Governor's Office.

Okay, salamat sa inyo. Wala ang buwas na pagpaminaw. Kung magchat-chat ka si Gio, dalian mo. Kay Gamayra ng istorya na ho. Ay basig maligsan ka. And of course, kay Idol Paul Nino Enting. Ang ganda lalaki ng tao na to. Katong nagsabwag o Ginoo, kagandahang lalaki na salot na ni Paul Nino Enting. Idol, alas 3:40 sa isang oras na din, and that's our Philippine Standard Time. Ayan, sabi ko na nga ba, hahabol talaga to eh. Pabuyag-buyag ka pa, oh, pero ganahan po dyan. Sao na lang ni, ha? Hi, sana all, gibiyayaan sa kagandahang lalaki sa atong labaw na makagagako. Oh, walay laing kundi si Paul Nino Enting. Boss o, oh, sus, Mario Sip. Oh, si Tyrone, atong amigo po. Si Tyrone, atong po amigo na, no? Oh, idol na idol natin to pag naglalaro ng pickleball. Oh, bisag sa kalsada, okay na. Talo-talo na. Idol Tyrone, Asnakon, mayong pagpamilaw. And kay Idol si Gio Rodriguez, mga kaibigan natin yan sa Vice Governor's Office. Okay? May kapon ka rin yung tanan. Oras na rin, alas 3:47 na.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: The new KSFM 102.3, Bo Young, Lupad Inday, our loud and local feature of the hour. A minute to go before mag 4 o'clock in the afternoon, and check muna natin to, no? Kasi parang may text sa atong Mare. Shout out daw nila Duterte Riders Team, DRT Philippines, DRT Bohol Chapter, and sa Bohol Broad Riders Club. Ayan, di ka dimads mariring kapag no tumintado. And Sean, by the way, would like to say mayong hapon. Do some shoutouts diya sa may Fitness Gym 444 at Maria Clara Street. Agbilaran siri! Mayong hapon!
1: KSFM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
3: KISS Classic Hit.
4: KISS FM.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Healthy, happy!
2: Ato ang series atong isgutan bahin sa cholesterol. Sa ato ang balikon ha, nga hinumduman na to, nga cholesterol dili kahadlukan kaysama sa hangin, tubig, dili ta mabuhi walay cholesterol. Ang cholesterol, mauna siya ang ginadala sa to ang system sa kanagitawag lipoprotein sa to ang dugo. Nga

0: yan. Ang ato lang ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system na to para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa tong lawak.
1: Igong tayong mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan na itong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanan.

0: Sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Nga swag sa akong lifestyle, on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Makabili nga, since then, bumili na ako nun. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.
1: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.

course, before and nato pagkasuda tong special episode today, mga higala, I would like to shout out no sa to ang mga online viewers. Again, we are live in our official page Tingog sa Kabatanunan, and we are also live here at KIZ 102.3 FM Bohol. We have Ma'am Barbara. Wow, very good. Kami sa una wala jud ni sa among time sa SK. Dako na jud ang budget karon at kay first batch kasi kami more learning and seminars about our shout out SK chairman sa Kabankalan, Sevilla, Bohol. Uy! Yeah, no, anag yun na Ma'am Barbara, especially in PYDO karon. Mau mapasalamaton po ta sa sangguniang panalawigan for approving our budget this year. Kaya if we have a bigger budget, meaning to say more programs nga atong mapadagan, and we make it sure nga atong programa, atong mga serbisyo, ma-felt ginasiya sa tag-sa-tag sang LGU sa kalibukang lalawigan sa Bohol. Of course, ako sang ipalailan yung mga higala, no? Ang ato ang buhatan, no? The Provincial Youth Development Office. Of course, ato ang mandato gyud ana mga higala is to ensure an advanced, holistic, inclusive, and transformative youth and sports development, mga higala. Now, that's why our programs, youth development, sports development, no? We make it sure nga tanang sektor, no? Especially sa mga kabatanunan, ng sektor sa mga nagkalinlain sa mga challenges and issues, mga higala, gipaning kamutan sa buhatan nga matagaan og pagtagad og matagaan og programa igong serbisyo sa atong mga kabatanunan. Of course, ato ang vision sa buhatan, mga higala, a premier office for youth and sports development, governance and convergence, nurturing an ecosystem that supports, empower, and transform Boholano youth as active catalysts in growth and progress of their communities and province, mga higala. So, unsa man gyud no ang usually nga function sa PYDO? Now, the functions of the Provincial Youth Development Office, of course, are prescribed under the Republic Act 10742. Are you familiar with 10742, mga higala? This is the SK Reform Act of 2015, no? The 10742. And of course, mas gipalig-on sa balaod nga 11768, mga higala. Unang ato ang function gyud no sa buhatan, register and verify youth and youth serving organizations, no? Of course, subject to the revitalized youth organization registration program guidelines of the National Youth Commission, mga higala. So ato ang National Youth Commission is the national commission, no, nga nag-regulate sa mga programs sa itong mga kabatanunan. So sila po ang naaaning nga program nga i-register ang ato ang mga youth organizations. Of course, ikaduha, mga higala, provide technical assistance sa to ang LYDC or sa PYDC of the concerned LG or province in the formulation sa itong itawag nga Local Youth Development Plan or Provincial Youth Development Plan, mga higala. So aduna kitay ang Provincial Youth Development Council nga grabe gyud ka active, of course, chaired by our SKPF president. We have board member Lawrence Xavier Angla. Inubanan sa itong mga active ng mga members sa itong sectoral representative, we have Ate Jillian from Youth Lead Philippines. So shout out kaniyong tanan. Of course, we have this ongoing, no, atong crafting sa itong Bohol Youth Impact Development Plan. So mo ni ato ang Provincial Youth Plan, mga higala.

transaction. This is a government-to-citizen transaction. Ang ato ang target clients, ani ato ang youth organizations and youth-serving organization, mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya og natay mga requests for activities, mas sayon ang paghatag no og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements, mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect, mga higala. So, basically, naatay unom lang ka-requirements kung magpa-register ta sa tong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission. Kay right after ma-register ta sa PYDO, we'll be giving a certificate of registration. After process sa NYC, tagaansad mo og registry, a certificate of registration, mga higala, sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO, mga higala. So here are the step, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting that's around 3 working days lang, mga higala. Din manghatag ni mig update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate, mga higala, do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO ng plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO, mga higala. So another external service, mga higala, under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs, mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance, especially for meals, venues for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training, mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction, mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganihan nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo, mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request is appeal sa letter kung unsa inyuhang request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps, mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request og mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Og kay of course, dili man sad tanan, kay this is we need also to consider the budget, no, kay especially og a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now next is get update in the status.

because of their request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon me o approve ba ni siya or unsa aning mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no. The PYDO shall be invited kay muhatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo, usually mga food packs. Then you need to comply a post-event documents, mga higala. So we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kaya amo sa nang i-appeal sa mo ang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kaya after, maghatag mig clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kaya right after the event, asa ta i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya na ating mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no? Ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mig clearance, no? Para mahimong disiplinado sad atong mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually atong mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi if na may request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification.

reply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no? I-approve ba ni Sia? Because we'll be also asking the approval of the higher ups, no? And this will be endorsed to other section, no? For documentation, no? And other processes then do sa may maghatag san sa atuang suporta. So usually atong process ani mga higala reimbursement type, no? So after usually after event pagyud, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type. But of course sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS or the Conduct of Sports Clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang ang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course, organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sa ana. Of course, you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Kapitolyo, no, kilid sa may Kapitolyo mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course, our head and the sports section head will approve your letter o maghulat pa po ta, no, gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimuon sa sports clinic. Kay in PYDO aduna sad tay mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches, mga higala nga maoy mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, maayo ug bola, especially ug nasa lay mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala and a government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amo ang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang ato ang mga ge-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Kung maghulat ta, anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga ge-request. Kaya usually na atay mga amo request, mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na check, wala pa na approve ang inyong request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no, sa maghuwata nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request.
So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistance sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition aligned sa si national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga ngana, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyong gi-request, no, knowing daghan ubay-ubay sad atuang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa Mino og distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot gyud nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag pud mi og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag. Amping, relaxed, and feel a bit only here on the new Kiss FM.

And that was your music break. My real life this year, Bastion. I'm buying Kuya Dan, bringing the latest on our youth event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon. And balik ta mga higala sa to ang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono. Ato ang this is a simple and a government a citizen type of transaction. Ato ang checklist mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result of court appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan do sa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang support nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala o mga yung assistance for sports sa competition. Again, ato ng indoor sa opisina no para ma-review o ma-aprobahan sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually, good nga suporta mahatag servisyo nga among mahatag sa buhatan, reimbursement type. No, after the competition, we will process your documents para atong i-process ang pag-reimburso sa iyong gasto sa mga competition, mga higala. And another is another external service, no, of course, sa itong Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner, no, at makahinumdo mo sa itong mga atong mga guesting sa Sandugo, mga Tigi programs, mag-organize sila mga events, mga higala. So, ato alang ana, nagapot ang requirements, no? Mag-open mami usually ana, the start of the year, no? For mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma-part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget no para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tayong mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan san mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So, mauna no ato ang mga programa, mga serbisyo nga gihatag no sa tong opisina. So if for more details mga higala, kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO Citizen Chart or you can visit our office para mas maklaro gyud no ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayon ng serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabataan Unan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for sinin making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the Provincial Government of Bohol led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabataan unan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabataan Unan, kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, ang pinta mga Beshi.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na po. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Strong sa una.
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oy Mare! Oy, kamusta naman ka oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
14: Ah, oh Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
13: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kara tuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
14: Oh, dili kit mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
13: Oh, mao ba mare?
14: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
13: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
16: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
19: Without you, I'd be lost without you.
18: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono bro. Aabot din yan.
20: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
21: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life.
9: Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa ingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
21: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala agin ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita-kits.
3: Ding-dong po, for Caltex. Sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
8: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mga akong dagang!
9: Uy, what a-
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilabian.
12: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo.

0: XL Makabuhay Plus Dahil Tawi Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
2: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
3: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Basta luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at turing. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, Ibiogesic.
10: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Strong sa una,
10: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
16: Para sa Senate Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cash alley na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
20: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. Four functions.

0: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
5: I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexidol Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong.

0: usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
4: You.
3: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
5: Kainit sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The best of Filipino cuisine at Calvito's Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
5: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon sulsaw sa kaoras managkuyog kita daghang tagisgutan manambagta sa tambagi ko Lady Batwood.

Patod nung una, hindi ko muna sinabi kay Denver ang tungkol sa pang-iinsulto noon ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinarili ko po muna. Maaaring nabigla lamang ang kanyang kapatid at yun ang nasabi sa akin. Pero hindi nawawala sa isipan ko ang mga sinabi niya. Gayon pa man, Lady Batod, patuloy po akong nagpapakasibil sa tuwing kaharap ko sila. Kunwari ay walang nasabi ang kapatid ni Denver na masama sa akin.

0: Sigurado kang busog ka na, Candy, iha?
1: Oo, Sir Lucas. Busog na ko. Salamat.
0: Gamay man lang good kaayo ang imong gikaon. Nahuna-huna ko hinuon nga tingali. Wa ka makauyon sa mga pagkaon sa lamesa.
1: Dili, Sir Uy. Nakauyon kay ko. Lamian kayo ang tanan. Busog na lang gid ko.
2: Sigurado ka, Candy? Sis? Busog ka na gyud? Tingalig na uwaw ka lang, ha?
1: Tinuod nga busog na gid ko, Abby.
2: Nag-diet man dahil ng girlfriend mo, Denver.
3: Conscious siya sa iyong lawas, Abby. Dili siya mapasagaron sa iyong kagulingon. Makita man sa ba? Tanawa. Sexy ka ayos siya.
1: Ayaw pala bi, Denver. Mauwaw ta, uy.
2: Sexy ka mang yun bitaw, Candy, sis. Murakag porn star.
1: Oh.
3: Sa porn star, yun di mo ikumpara si Candy, Abby?
2: I mean, sexy ang tanang porn stars. Dili na lang nato kwintahon ang matang sa ilang trabaho kay cheap kaayo bisan dagko pa silang talent fee. Ang gibasihan ko lang mao ang ilang physical appearance.
1: Salamat sa komplemento, Abby. Hilom siya misipat na ko. Klaro kay naglagot siya na ko.

batod, hirap po ako noon na sabihin kay Denver ang nalalaman ko. At the end of the day, naisip ko noon, kadugo niya ang kanyang ama at kapatid at mas matimbang ang dugo. Kung kaya't naisip ko, walang saysay kung sasabihin ko sa kanya noon ang lahat dahil maaaring hindi niya ako paniniwalaan at lalabas pang sinisiraan ko lamang ang kanyang kapatid. Kung kaya tiniis ko muna yon, Lady Batod. Kasabay noon ang tila pagtatago ko pa sa kanila na may tatlo na akong anak sa magkakaibang lalaki.

0: Lady Bato.
1: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human-ana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
2: Daging salamat, Ate Ann. And syempre, kamakabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule is patong dietary supplement. Ayaw kalimot sa paghimuan ng partner nato everyday, ha? Especially nimo. Para protektado ka sa nagkadaiyang ng mga bakterya o mga virus o mga sakit o mga balatian. Kasaligan nimo nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanatungod kay daghang mga ingredients nga naa di agiusa lamang sa pagsakol. Huwag ang matag-usa ka ingredients, makabinipisyo ta sa atuang health. Usa na diha ang sambong. Ang sambong pwede nga makatabang batok sa bato sa kidney na makabuhay. Sa usa ka research, natagpuan kung sa Tagalog pa, they found out, mingin-ana, sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga mupagamay sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate mauna ang matang sa bato na makabuhay nga kasagaran nga makita sa kidney. Sinisgutan nga pagtuon, dili lamang kay nahimong epektibo ang sambong sa pagpagamay sa crystals, abamugana sab kana sa pagpugong, sa pagdaghan sa maong mga bato. Nagpasabot nga, dili lang kay okay sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na mga taba nga pugngan ang pagtibuok sa mga bato-bato sa atong kidney, di ba? Ang sambong makabuhay, makatabang usab sa diuresis. O kami itong pag-ihi ni mo, kami itong

0: paspas or kanang pirmi ni mga pag-ihi nga paghitabo na kanang itong daghan kay fluid nga gina-filter sa tong kidneys. Mao na nga bisan pag ingon sa dako na kay nagkanang kahasol nga ikahatag nato, makatabang gihapon ang diuresis sa pagtanggal sa mga toxin sa ato ang lawas. Ang sambong labaw sa tanan kapakabuhay, makatabang aron nga makunhuran, mapaubsan nato ba ang kanang pag kanang sa tawagan na kanang pagbaga or paghubag ganyan. Mao na ikabit ang pag-retain sa fluid sa ato ang mga tissues and cavities. Tungod kay ang sambong kamakabuhay, makatabang nga padaghanon o papermihon ang pag-ihi. Makatabang aron nga malikayan ang pagbaga o ang paghubag sa bisan asang nga parte sa atong lawas. Ug ang sambong atong makuha diha sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule kay usa ang sambong sa daghan nga ingredients gigiusa lamang diha. Mao na nga everyday as in kada adlaw na kamakabuhay ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong food supplement.
1: Kapos sa kape, mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Tinuoy ka makabuhay, walay lisod kung imong katambayayong ang EXL Makabuhay Plus, especially ang pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gadoon ay 17 ka mga ingredients nga giusa lang sa diha. O usa na diha ang turmeric. Makatabang ang turmeric o luyang dilaw ka makabuhay aron nga makunhuran pud ang menstrual pain sa mga kababayenan. Kasagaran ba nga musakit pero maka-experience og menstrual cramps ang mga kababayenan o labi na kayo ikaw diha ka makabuhay? Kung wala'y nagapanghitabo nimo, maigi, mas maayo nga mag-stock ka og luyang dilaw ana kay ginatibhangan ginakuhaan sa curcumin sa turmeric ang inflow sa mga calcium ions sa uterine epithelial cells unya gipagamay pod ang production sa mga prostaglandin mga hormone na nga nagamugna og sakit og kining paghubag. Usa ang analgesic nga characteristic sa luyang dilaw or sa turmeric. Ug kana nagatabang sa mga non-steroidal nga anti-inflammatory nga tambal sama sa kanang mga bifenamic acid nga mas okay daw nga makatabang sa menstrual pain. Kinahanglan ba mo tumarka ana nga naamantay, pwede ra gyud kag mo inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Anyway, ang benepisyo sa turmeric ka makabuhay, labaw sa ginapalig-on ang reaksyon sa mga tannin, saponin, alkaloids, and flavotomin sa tamarind. Ang iunian ng amatang sa ingredients, pwede nga muhupay sa pagpanakit sa matres sa kababayenan. Kung maglisod sa kagkaon, kanang itong mga fresh nga mga, kanang fresh nga luyang dilaw or turmeric, kamakabuhay, ayo kabalaka. Kaysa pagkakaroon na ganang kay mga powdered formulations, bitaw, nga gihimong ingredients, ngay mo magamit o mapalit na nimo sa mga markets. Imo lang ging siguro duhon sab nga inipalit nimo nga kanang amatang, bisan unsang amatang sa produkto, nakapasa sa inspection sa FDA. Pero kinahalan pa ba kaniya manuki-duki? Uy, nakapasa ba ni? Okay ba ni? Nga ang turmeric na gikinahalan sa imong lawas, naa naman sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa pag-inom nimo sa atong kape, why mo tukar nga balatian? Instead, ang bisan unsa nga balatian nga naa nimo diha, tabangan pa nga mo hinay-hinay nga mawagtang sa imong sistema, kana pinaagi sa adlaw-adlaw sa dimong pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: one. Kape na gawa sa native bubble corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksikyan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
0: Anyway, para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Batu!
0: Huwag ganun ka makabuhay niya ng sumpay ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: noon, hindi ko po inaasahan noon ang pagmamaliit ng ama ni Denver sa akin. Mag-ama nga po sila ni Abby, dahil pareho silang mababa ang tingin sa akin. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili at sa isang katulad ko'y alabok lamang para sa kanila. Maging yun po, Lady Batod, sinarili ko pa rin. Ayokong lumabas noon na sinisiraan ko sila kay Denver. Unsa to, Denver?
1: Ato ta overnight sa bay. Kay birthday ba ni Daddy pagkaugma? Unya gusto na mo siyang sorpresahon sa kadlawon. Haranahan na mo siya. Manyanita ba?
0: Aha.
1: Nakuha na ko na nga ideya di animo. Kay mo may permi ninyong buhaton kung may birthday sa inyo. Nakasiguro ko, Candy. Ikalipay ni Daddy kining planuha.
0: Og, adto ko matug sa inyo aron mo appeal sa manyanita alang niya?
1: Yes. Dili ka ba di mo sugot? Please, Candy. Ayaw pagbalibad. Tabang hinoon ko sa pag-facilitate sa manyanita alang kang Daddy Lucas.
0: Denver!

0: Dili ko komportable din sa ila. Labi na kung magawas din sa ilang bahay si Denver. Huwag mahibilin ko din sa sud. Pero may kumabalaka nga tingalig. Tingalig doulon ko ni Sir Lucas. O baka ni Abby.
1: Hoy!
0: Oh, sama ini karon. Mabiduol tuod si Abby.
1: Huwag ka gid may balibad sa pag

patod kahit hindi po ako komportable noon, pero natuloy pa rin kinabukasan ang selebrasyon kahit tila nakatuntong ako sa numero doon. Palihim akong iniirapan ni Abby at maya-maya din po noon na pinupukol ako ng matalim na tingin ng kanilang ama. At ang mga bisita sa birthday celebration, panay din ang tingin sa akin na tila minamaliit ako. Pinagtataasan din ako ng kilay ng iilan dahil alam na nilang nobya ako ni Denver. Pero tila masasanay ako sa ganoon. Yan ang naisip ko noon. Ang hindi ko lamang tiyak ay kapag natuklasan noon ng pamilya ni Denver na isa na akong ina sa tatlong anak sa magkakaibang ama.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Mo na bati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Pero pami-end dito ang iyang story. Sa sunod nga episode sa tong tulumanon, padayuno na to ang pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon, okay? Pero niya human sa pipila ka mga pahinom do, mamalik din ka. Kay atong lakbitan o hisgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Kanang-kanan, di nila maghihapon sa tong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako di ay si Mrs. Erling Damoralde, 62 years old. Nakakaroon ng kapuyo din sa NHA Buhang Davao City. Dati nang maestra ko, karon wala na, nagbantay na lang sa ako nga apo. Nagkaangay ko, sakit ng gipambati, sakit akong tiil, mga lapalapa, mamanod ang akong kalawasan, naipamaol, hugo ng mukaon. Nagluksad ko, kaysa akong edad, iba dalit ay matakdan, basig na COVID ka na. Sa dihang inom na ko ng EXL Makabuhay Plus. Managsugod na kawala. Nagperiodan dyan ang akong mga pamati. Abtik na ko karoon.
4: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Kung gusto ka kamakabuhay nga mahisama ni Erlinda Moralde, na natuldukan ko no ang iyahang mga gipamati. Sama sa iyang gibuhat, pag-inom usab o pagtumar everyday mo ang partner nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip imong dietary supplement. Kay sama na sa konsulti kaganiha, nay bonggang-bongga daghan kay mga ingredients nga giusa lamang diha og usa na di ang sambong kag niya ako na nauna sa pagisgot, di ba? Atong ipadayon nga ang sambong pwede kay nga makatabang aron nga makunhoran ang imong hilanat or kalintura. Kay usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong mao ang abilidad ana nga mopaubos sa taas nga temperatura sa lawas. Tungod kay dunay menthol properties ang sambong. Makatabang ka na sa pag-cool down sa atong body temperature. Ang sambong usab ka makabuhay pwede nga himuong tambal sa ubo, sa sipon, ganon. Naasad na ipinalahi isad nga medicinal plant or medicinal nga properties ang sambong. Nga dunay expectorant properties. Kana usa sa mga bongga kaayo nga benepisyo nga makuha nato gikan sa sambong. Ang nagpasabot anya lamang, pwede ka na nga makatabang para nga wag tangon ang plema nga natigom sa atong respiratory tract. Gawas anya ka makabuhay ang sambong usab dunay antimicrobial properties nga grabe kaayo nga makatabang batok sa daghang mga balatian. Tingali usa sa pinakabongga nga benepisyo nga ato makuha sa sambong mao ang abilidad ni ana nga mupatay og bakterya o uban pang mga mikrobyo. Bonggang-bongga, di ba? Ang sambong, nakuha nato na. Naana na diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay usa ang sambong sa dagan ng mga ingredients kag giusa sa atong kapsula. Munang asa ka pa? Inom na matag-adlaw, isipin mo ang partner o isipin mo ang food supplements sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now na!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sa makabuhay!
1: Dagang salamat, balikan sa dato ka makabuhay ng atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga again, 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape. Dili sama sa naanda ni mga kape nga wakan ay benepisyo nga makuha, makahatag pag dili maayong nga balatian diha ni mo. Palpitate pa ka, mataas pa imong acid, mag-reflux pa, di ba? Mag-lipong pa ka, lain mong paminsan maglabad ang o. Samantala nga atong EXL Coffee Mix 17-in-1 daghantag benepisyo nga makaayod sa atong lawas nga atong makuha. And again, kagani ako nang naunhan, ato nang balikan, na dihay turmeric nga nasagol. Isip usa sa mga ingredients, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang turmeric ka makabuhay mo tabang na para kita makabawas, makatibhang sa atong timbang, makatabang sa weight loss nato po program ba? Ang luyang dilaw manggod, di ba, pwede nga makatabang para mapaubos na itong timbang bug at kahit ang timbang, hangak na kailakaw, makatabang sa itong weight loss program, ang turmeric. Pero, pwede gihapon ni mo nga i-maximize ang benepisyo anak, pinaagi sa imuhang pag-ado-adlaw nga pag-inom anak. Ganon, i-maximize yun. Kaya gina-try naman lang gig ka, orabag ka nang naligo naman lang gig ka, o nabasa naman lang, maligo ka na lang. Unya, ginapugan po sa curcumin ang inflammatory response sa mga selula sa atong lawas kamakabuhay, pinaagi sa ato ang turmeric. Apil na diha ang pancreatic, fat, and muscle cells. Makatabang usab ang yunian ang matang sa reaksyon nga matibhangan ang insulin resistance. Nya paubsan sad ang blood sugar, ingon man ang cholesterol level sa atong lawas. Nya batukan pa ang uban pang mga metabolic nga kondisyones nga hatod ka nato sa grabe kaay nga katambok o kabugat sa tong timbang. Labaw pa ana ka makabuhay, pwede usab nga tibhangan nato o kuhaan sa curcumin ang pagdako sa mga fat tissue. Isip resulta, ang timbang nimo pwede nga manghimong mas ligon, mas swak sa imuhang edad o sa imong height, and syempre, dili na hangak. Makapatuyang na kasi mo mga gimbuhaton nga dili ka madistorbo kay dili punga, di ba? Dako kay gikatabang, di ba? Ang turmeric o ang turmeric usa sa mga 17 ka mga ingredients nga gisagol lamang giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ang inyong lingkod again,
4: Lady Batod.
1: Marami
7: maraming salamat ang bonggang-bongga, syempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
7: Buhay nga itong programa, Tambagi ko Lady Batod, hatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. And muwagtang sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation. Ang pag-inom ka makabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa kay balatian na kung okay ka pa, ay kumpiyansa, dapat na kay panaming sa mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Again, usang ato sa duha ka kapsula imong imnon every day. Ang imong tubig ng imnon ka ng inadlaw lang, dili bugnaw ha. 30 minutes ka na sa dili ka pa mukaon, isip yung mga food supplement ka makabuhay. Pananglit na kay balatian, duhang ato sa tulog ka kapsula na imong tumaron, 3 times a day, uban sa inadlaw gyapon nga tubig. Sa dili ka pa mukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Ganon. Dakog ikatabang og di nimo kamahayan, ka makabuhay ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang atong coffee mix, ang EXL Coffee Mix 17 in 1 ng bonggang-bongga.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Badud. Yan. Kagani nga atong nabati ang kinatibuk ang chapter 2 sa revelation sa atong sender nga si Candy. Pero wa pa mi end dito ang yang story, ano ha. Sundan gihapon nato ang sumpay sa yang revelation sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Well, karon atong lakbitan og isgutan nato nabati nga drama kagani nga. Pero before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang ngumiti, wag dating kalimutan sa pagising natin sa umaga. Yun na dapat ang gagawin. Motivation yun para hanggang sa matapos ang araw, hanggang sa muling pagtulog natin, nakangiti pa rin tayo. Bisa pag may mga problema, suliran nga, midas magnato anang tibok adlaw, okay rata, wata matarog. Labi na kayo na atay Ginoo. Yun. God bless us. Anyway, Candy, salamat sa mong pagpadangat sa mong kaagido. Patamatapos sa pag-feature niya ng tanan, naka chapter 2 pa lang ta, pero kung basihan nato ang chapter 2 sa imong kaagi, well, ang atong masulti, mubo lang yun. Kadabi taong makibagay tayo nang hindi nawawala ang ating sarili. Dili ni mo kinahanglan nga piliton, pugson, no? Ang imong kaugalingon nga mahalun ka o dawaton ka sa pamilya, sa imuhang partner, nga dili sila ganahan ni mo. Makibagay ka nang may respeto, yun bang maging mabuti ka nang hindi nagpapakaalipin, tapos magpakahilom ka usahay nga dili kinahanglan nga madungog nila imong tingog, pero huwag mong hahayaan ang mga insulto at pangmamaliit nga mo'y muguba sa imong kaugalingong dignidad. Wala kinahanglan na nga mubaos ka, ipakita lang nimo sa imong boyfriend ang kamatuoran, no? Sa hustong panahon nga siya mo dyan po masayod ang akong mong ibinuhatan siyang pamilya behind his back. Diba? At sa mahinahong paraan, dahil importante nga masayran niya ang ginabuhat sa imuhang o ihang pamilya diha nimo. Imong hinumduman, ang pakikibagay hindi po nangangahulugang tagtanggap sa pang-abuso nga gibuhat diha nimo. Kung tinuod ka nga mahalun ka sa iyang anak, ilang anak o ilang pamilya o kanalaki ng imuhang ikarelasyon, muabot ang panahon nga makatunan sab niya nga kanaba taong labanan ka, makigbatok siya nila tungod sa ilahang pagdisgusto diha nimo, aron mabalik diha nimo ang imong importansya. At kung hindi ka naman nila tanggapin, ayaw kalimti, hindi mo kailangan maging katanggap-tanggap sa lahat para maging karapat-dapat mahalin. Yun. Kung basihan nato ang chapter 2, no? Basihan din natin mga kamakabuhay diyan nga naminaw ron nga ingon ana ang estado sa ilang kinabuhi o relasyon karon mismong adlawa. Di ba no? So nakadungog na mo stambag. Ay naman! Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay o paminaw nato ang continuation sa revelation sa atong sender nga si Candy. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badud. Tambagi ko, Lady Badud.

0: pa nga ang Ginoo mao ang akong kusog ug ang akong awit. Ug siya nahimo nga akong kaluwasan. Kana mao ang akong Dios ug ako magdayeg kaniya. Ang Dios sa akong katigulangan ug pasidunggan nako siya. Kana nga espesyal nga mensahe ka makabuhay ato babasa sa Exodo 15 bersikulo 2. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
0: Makabuhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa ni mong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: Makabuhay Plus.
4: Halina't Club Makabuhay.
0: Ako po si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
6: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay team sa EXL

0: Kabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion Dos Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, Kita Kids.
1: 102.3 Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday!

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

Di UKS FM 102.3 oras natin, alas 9.24 na, 9.24, Lee John, naiilang, andito na si Jonald, namimiss niya raw si Boom. Jonald, may regalo ka ba kay Boom? Pwede naman sigurong ang sarili mo na lang ang iregalo mo kay Boom. Ang iyong pagmamahal. Ano na naman yan? Ikaw ta. Ang bihira talaga itong tao na to. Araw na to. O ayan, isulat mo dyan. O. Ha? Ano yan, 3D? Okay, ayan. Ayan, mabait ka pala. Mabait ka palang bata eh. Okay, sige. Ha? Sige.

Anyway, sa bayan na tayo magpapakinggan at mapanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Bayloon, Calape, Tubigo, Ilabanga at Clarín. Alas 7:25 oras na rin. The usual thing na ginagawa natin, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw, STL Province of Bohol. Local draw yan, ha? Hatod ka na ito siyempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na. Ito na ang atong winning numbers para sa STL 7 o'clock in the evening draw, local draw, province of Bohol. Winning numbers are 9, 7, and 2. Congratulations! 9, 7, and 2 para naman sa last 2, that's 7 and 2. Maya-maya po lamang, update ko naman kayo para sa 3D sweatless draw. Atun ka na ito siyempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Back with more. Lee John, naiilang, here comes Westlife. Beautiful and white. Dito lang yan sa The New Kiss FM.

0: Eka muna, Engineer James, no, nabiyahe raw sila. Oh. Engineer James Daniel ng Boholano IPTV, okay? And ang San Miguel Cable Network Incorporated sa may hagda. Ayan, Boholano IPTV, Engineer James Daniel. Hapitan na nila ma-invade ang entire Bohol. Oh, lala sila din sa may luway. Engineer James Daniel ng Boholano IPTV. I-check niyo yung kanilang Facebook page to know more about internet protocol na mura. And of course, Boholano San Miguel Cable Network Incorporated. Happy na pa-piesta diyan sa ilang sa Agna. Advance happy piesta to the people of Agna. And of course, ang Gindulman tsaka Loon din, ano? Hindi, Gindulman Loon is sabay. Tama ba? Oo. Then, Hagna naman is 28-29 September. Parang ganun. Anyways, may gabi ka din yung tanan. Ito na. Updated 3D sweatless draw. 9 PM draw. Atot ka na ito syempre pa sa Philippine Charter Swift Stakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. At long 9 o'clock, the evening draw, 3D sweatless draw. Winning numbers are 0, 4, and 8. Congratulations! 0, 4, and 8 para naman sa last 2, that's 4, and 8. Congratulations! Congratulations! Ora, Friend Magdayo. Good evening, Bob. Watching Talisay City, Cebu. Oh, Friend Magdayo. Okay. Friend Magdayo, watching from Talisay City, Cebu. May gabi sa mga taga Talisay City. Ayan, good evening. Ganin yung tanan. And of course, adjacent sa Talisay, sunod naman is Minglanilla. May mga parente ako dyan sa Deca Homes. And syempre, sa kaibigan natin si Mark Lazaga. Diya, sa may Minglanilla. Alright, so let's go with 34 na. Be right back with more. Stay where you are.
1: 102.3 KSL. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Win!

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

The new Kiss FM 102.3 Blue Best in Me. Siyempre dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss specially for you. Sa mga naka-engage sa atin ano, sa ating Facebook Live, ito, inabutan na naman tayo ng lobat. Pasensya po. Again, kay friend Magdayo and Maria Imelda Hepayo and John Aldalida. Watching through our Facebook Live, paperless world of Facebook. Ito na pag-uusapan natin. Ito na pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ay, Madam Temi A. O nga pala. Mayong gabi, Madam Temi A. Mayong gabi. Sa mga taga Maribohok. Ayan. AZ Med Pharmacy, no? Kaya Madam Rosabel. AZ Med Pharmacy. Ayan, ha? Mayang gabi, Madam Rosa Berna. And sa AutoZone, CPG North Avenue yan. Paring Romel, Uming Salaguste, Ate Helen, ni Guya Joel, Maestra, and JH Motors sa may Ubuhan District. Siyempre, nandyan din si Paring Sir Kagawad, Marlon Delusa, and Mads May Delusa ng Balot Store sa may Mangga. Lahat ng mga friends na ito, nanaminaw diya sa may Mangga. Good evening. Uy, ha? May magandang project ang city government, ha? Oh, no? Pantalan, fishport. Ganda yan. Magiging sophisticated na ang fishport nila paring Sir Kagawad Marlon Delusa. Yan. Magiging another attraction yan sa barangay Mangga. And magiging convenient na, no? Yung mga biyahidor ng ista. Way to go, city government headed by Mayor Jane Yap. And of course, First District Congressman Baba Yap. Ito na yung pag-uusapan natin ngayon. Nakaramdam ka na ba ng kilig? Nakaramdam ka na ba ng kilig? Pakisabi nga sa amin kung ano yung ibig sabihin ng kilig para sa'yo. Ha? Pakisabi nga kung ano ibig sabihin ng kilig para sa'yo. Hihintay ako ha, 0952-624-8804. Viber natin yan. And of course, pwede nyo rin kaming i-chat sa ating Facebook page na sa ating Messenger, sa Kiss FM. And jot down your opinion sa ating Facebook page, comment section, nang mabasa natin ang inyong opinion bahin sa kilig. Alam ko namang lahat tayo dumaan sa kilig. Pero ikaw, ano ba ang finest definition mo ng kilig? Pakisabi nga para malaman namin. Okay, oras na rin, 45 minutes after 9 ng gabi. Back to back certified hits. Blue Now, Take That. Back for Good. Dito lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss specially for you.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life. Strong sa una,
5: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: Especially for you,
1: programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:39 in the morning. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit din sa Kiss FM, Binde Street, Tagbilaran City. Uguban nga mga suging butika diri sa Laluigan sa Bohol. Yes, mga kakis, ang usasad ninyo anak nga produkto nga magamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gato mga mahiligon niya coffee, switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. And uban nga mga makabuhay products inyo na mabalit diri sa Kiss FM, BND Street, Tagbilaran City. O uban nga mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol. Ay kalimot mga kakis. Ay kalimot mga kakis.
1: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

Albert Batanes. Ugang ikaduha kan. Maayong buntag, ani akin ang pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay tulo ka tropical depression nga gibantayan karong mga panahon na or tulo ka bagyo. Una, kaning naa sa sulod sa bay nga naa sa east of Itbiat Batanes. Ugang ikaduha, kaning naa sa gawas sa par nga naa sa east northeast of Mindanao. Ug ang ikatulo naa sa gawas gihapon sa par nga naa sa west of Kalayan Cagayan. Una, ato ang tanaw nato ang bagyo nga naa sa sulod sa par or sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 for Tropical Depression nga Nining. Ang bagyo nga si Nining nag-intensify kini nga nagairo kini northwestward over the Sea of Batanes. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagong karong adlawa ang sentro sa mong tropical depression nga si Nining nga nasa sulod sa par. Yung kini basis tanang available ng mga data na kini may mutang sa 675 km east of Itbiat Batanes o na kini sa coordinate 21.4 degrees north, 128.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikuskun ng kabat nga ito nasa 55 km matagtak na doon sa sentro. O gano'n na kinigas din iso pagkuro sa hangin nga mukabat nga ito nasa 70 km matagtak na. O kininagayarog sa direksyon, northwestward, aminang kasagpan, nga doon nagigusko sa pag-irog 15 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind, strong wind extend outward up to 380 km from the center. Base usab sa track forecast sa maong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini may mutang sa 530 km east-northeast of Itbiat Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa buntag, anaanasab kini sa 450 km northeast of Itbiat Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakini sa 445 km north of Itbiat Batanes. Samtang sa Bernis, sa sayo sa buntag sa may alas 2, anakini sa 480 km north of Itbiat Batanes or in the vicinity of New Taipei City, Taiwan o anana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility dinhi sa to ang probinsya sa Bohol o ingon man sab ditong napita sa may Eastern Visayas o samtang kadagatan na ini mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa pangbayan mahinay o nga to na sa kasaranghangin usab nga nagagikan sa habagatan o ganto na sa takasagpan nga may mupasalabi sa umang bahin sa nasod. O samtang kadagatan, malinaon o ganto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, may sidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon. Kung musalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinela lang kutob, kininayikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.

0: kada isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopiran, dain ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
0: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Sa naman pong napakagandang araw po para sa ating lahat. Welcome po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
2: Alright, so ang ating What's Up Doc episode ngayong araw na ito, kung gaano po ba kaimportante ang pang-araw-araw na anti-inflammatory consumption sa ating buhay. Now let's talk about first ang isa sa pinaka-tinatawag po nating silent threat sa ating katawan araw-araw na nilalabanan po natin also ito araw-araw. No? Kung mapabayaan, pwede itong lumala po mga kapatid. Yung tinatawag nating inflammation. Kaya nga lagi natin sinasabi, bakit nga ba importante po ang anti-inflammatory properties o anti-inflammatory protection sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano nga ba ang inflammation po mga kapatid? Alam niyo po ba na ang inflammation o pamamaga sa ating katawan ay isang uri po ng parang apoy or flame na nararamdaman po natin. Pero helpful po ito ha. Pero kapag hindi po ito na control, malaki ang chances na sisirain po ang buong bahay sistema ng ating katawan. Inflammation is just like your immune system response to infection, injuries, toxins, or even stress. No? A short term of inflammation is acute. No? It helps to heal the injuries and fight the bacteria. Pero kapag chronic na, ibig sabihin hindi po nawawala kahit walang dahilan, doon tayo nagkakaroon po ng problema. According to the worldwide impact of the chronic inflammation is now linked to more than 50% of all deaths globally. Ayon sa data mula sa Federation of American Societies of Experimental Biology and WHO reports, no, in global statistic related to inflammation po mga kapatid is the cardiovascular diseases. Tama po yung narinig po nyo mga kapatid. One of the very causes of cardiovascular diseases is related of the inflammation o pamamaga po mga kapatid. That's one of the reason na kailangan po nating maintindihan na kung bakit napakalaga ang anti-inflammatory properties sa pang-araw-araw. According to the WHO po mga kapatid, 17.9 million deaths yearly nang dahil po sa cardiovascular disease related sa inflammation. Number 2 is the cancer, 10 million deaths in 2022, no, na inilabas ng data ng WHO. Diabetes naman is about 1.5 million and then chronic respiratory disease about 4.1 million deaths, no, yearly. And also the neurodegenerative diseases just like Alzheimer's disease, no? Talagang tumataas po siya yearly, no? Especially sa mga nagkakaedad na po mga kapatid, no? With total more than 33 million deaths yearly, worldwide are linked to the chronic diseases with inflammation at their root. Ibig sabihin po mga kapatid, no? Ay ang pinakapangunahing kadahilanan ay ang pamamago or inflammation. Kung isipin mo mga kapatid, ha? Inflammation is just like a silent arsonist sa katawan natin. Hindi mo agad nakikita pero sinusunog ka na pala from the inside, no? Ano po ba ang kadalasang sanhi ng chronic inflammation? Marami pong dahilan po mga kapatid. Number 1 is the poor diet. Mataas po na sugar content, processed foods, trans fatty acids, kakulangan sa ehersisyo o yung tinatawag natin sedentary lifestyle. Stress. Chronic emotional stress causes like cortisol imbalances. Smoking and alcoholic drinks. Environmental toxins, pollution, pesticides, chronic infections, obesity, o visceral fat triggers constant inflammation. At kung pinabayaan mo ito araw-araw, patong-patong na epekto ito sa sakit na puso po ngayon and even baka bukas, cancer na rin po mga kapatid. Now, let's talk about the science behind of anti-inflammatory compounds. Alam niyo po ba mga kapatid that the king of anti-inflammation is the turmeric? Alam niyo po ba sa loob po ng ating katawan ay may isang protina complex na tinatawag po nating NFKB or nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cells. In simple terms, si NFKB ang parang alarm system ng ating katawan. Nag-a-activate ng mga genes na nagpapasimula po ng inflammation. Sa madaling salita, siya po yung naging dahilan po ng inflammation sa ating katawan. Sa madaling salita, para siyang friend mo na kahit konting problema, OA ang alert. Anyway, joke lang po mga kapatid. Huwag pong palapasin. Mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot ko na siya. Proven at tested nga, quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Ayon muli po po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc at hindi ko na ito papatagalin na. Alam niyo po ba na ang curcumin from turmeric act like a peacemaker? Sinisigawan niya po yung NFKB na kalma lang, no? Huwag ka maging OA, no? So hindi niya kaagad ina-active ang mga genes na nagkukos ng pamamagan. In scientific fact, way back 2017 studies published in the journal Food shows that the curcumin can significantly reduce the inflammation markers in chronic diseases like arthritis, heart disease, and metabolic syndrome. Alam niyo rin po ba mga kapatid that omega-3 fatty acid that can help also to our inflammation. These are the firefighters. Makukuha po natin ito sa mga isda, salmon, sardines, and even bangus. No? Kapag kinain mo ito, kinoconvert nito sa ating katawan bilang isang resolvins at protectins. Para itong firefighters at rescuer to sa ating katawan, sila yung tumatapos sa sunog ng inflammation. Kapag may injury or infection or stress ng ating katawan, automatic na may inflammation na nangyayari. Pero kung walang omega-3, parang walang bumbero sa sunog. Delikado yun, baka lumaki at lumala. According to American Heart Association, diet rich in omega-3 reduce the risk of chronic diseases like cardiovascular diseases by up to 25%. In addition, ginger. Ito yung tinatawag nating the traffic enforcer. No? Si ginger po ay hindi lang po pampainit sa balat. Meron po itong isang compound na tinatawag po nating gingerol. Siya po yung tagaharang po ng prostaglandins at leukotrienes na sila yung molecules na nagdadala po ng signal ng kirot at pamamaga. Kung wala kang gingerol, parang walang traffic enforcer sa EDSA. No? Nagkakabanggaan po ang inflammation signal sa katawan mo. Kaya sakit dito, sakit doon, sakit sa ulo, no? O kahit saan mang sakit sa iyong katawan. And according to the research of Journal of Medicinal Food states that gingerol inhibits COX and LOX enzymes are the same target of ibuprofen. Napakagandang tulong, di ba? No? Pangapat, no? Ito yung tinatawag natin polyphenols, the system that can clean the body. Parang clean up crew lang po yan. Antioxidant soldiers. Saan po ba natin ito sila makakuha, itong mga polyphenols na ito? Now, let's talk about the natural inflammation sources. As I mentioned earlier, you must take omega-3 just like isda, chia seeds, flax seeds, no? Green leafy vegetables like malunggay, kale, spinach, berries, blueberries, strawberries, blackberries, tomatoes, virgin coconut oil or VCO, dark chocolate, at least 70%, ah. And alam nyo rin po ba mga kapatid, no, that the majority of the ingredients of the EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ay napakayaman po ito sa anti-inflammatory properties. Yes, tama po yung narinig po ninyo. From turmeric, na isa sa ingredients po ng EXL Makabuhay capsule, EXL Makabuhay black coffee, it contains curcumins, a type of polyphenol, a type of highly level of anti-inflammatory. This curcumin is the most studied compound. Kaya napaka-epektibo to sa iba't ibang klase po ng uri po ng bukol. Kaya po mapapansin po natin, ang daming nagfi-feedback po sa atin na ang laking tulong po nila, lalong-lalo na kapag merong pamamaga o bukol sa kanilang katawan. Kaya lagi natin pinapaalala na uminom lagi araw-araw po ng anti-inflammatory properties. Humanap po ng mga pagkain. Kung sa tingin natin ay hirap po tayo makahanap, why not po mga kapatid na gamitin po ang EXL Makabuhay capsule para sa mga iba't ibang klase po ng karamdaman. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas po ng arthritis, joint pains, diabetes, hypertension, stroke, heart disease, cancer, irritable bowel syndrome, digestive issues, skin disorders, psoriasis man yan or eczema, neurological disorder, Alzheimer or Parkinson's disease, obesity at metabolic syndrome. To top it all po mga kamakabuhay, no? Eat clean, hydrated with anti-inflammatory teas. Matulog po ng 7 to 9 hours. Move at least 30 minutes a day, no? And of course, stay joyful. Kahit perfect po ang diet mo, kung toxic naman ang buhay mo, posible ka magkakaroon pa rin po ng inflammation formation sa inyong katawan. Kaya kamakabuhay, inflammation is like a fire that slowly eats away at your health. Pero may paraan po tayo para patayin ito. Through awareness, anti-inflammatory lifestyle, and a bit of laughter every day. Kaya tandaan po mga kapatid, ang maagang pag-inom ng mga anti-inflammatory properties ay daan sa mas mahabang buhay at mas malusog na buhay. Kaya huwag sayangin ang opportunity na subukan ang mga natural na paraan sa pagpapagaling. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay products, siguradong mas magiging malusog, mas masaya tayo, at mas makulay ang ating buhay. Paalala sa inyo na huwag po magatubling makinig, magtanong, at maging parte sa masiglang community po ng WhatsApp Doc. Kayo po ang aming inspirasyon namin upang magpapatuloy po tayo ng magpapakalat po ng tamang impormasyon at pag-aalaga sa katawan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po ulit na ating pagsasama-sama ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: pang swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Ania o bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
3: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
1: D-Y-R-D. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
2: Hello.
0: Good morning, kisanay sir?
2: Si Richard, dito sir.
0: O, kisay pasyente?
2: Si Grand Trader, dito sir.
0: O, sa may sakit, ani sir?
2: Leptopa. Ang sir, sa doktor sir, leptopa rosit.
0: Ah, sige. Watwat lang diyan sa gawas ha. Inalang po na yung mga kauban diyan sa gawas. Nga doon na po ihangyo nga ito sa mga naminaw. Nga watwat lang mo diha. Polos mo makadawat o tagsa ka libo ka pesos gikan sa atong mga loyal donors, mga higala. Salamat sa itong mga loyal donors.
3: Magpasalamat ka sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, V. Butler, ug Usher.
0: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat ni Sir Jeboy Tabera sa Rollitz Auto Care. Ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahomas. Good morning, og salamat po kayo ni Undoy Cristan, ni Father James Darunday sa iyang 500 pesos sa pinaagi sa programang Baksan na ipaagi paghatag tabang sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblacion 2. Og ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church wala ang restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Salamat kayo. Pigado iti ng atong oras. Kinisi ato ikosap ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos o may bundan ka ng tala.
4: Kaaso-aso ng mga balita. Dinilang sa Patrol Balita. Patrol Balita.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang

0: Oras DYRD Worldwide, alas 7:07 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Italia
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Igala. May nga buntag kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ato nga DYRD Breakfast News. Ato kinis sa may nga tinguha. Sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ng Friend Mo Forever.
6: Okay, si Glee Orgolio ang Friend Mo Forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Mas gipahugtan pa ni Gov. Ari Sumintado sa kapulisan ang seguridad sa mga eskwelahan sa atong lalawigan human kini sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University kagahapon mikalas kini og kinabuhi sa duha ka mga tinunan.
6: Samdang gimando ni Mayor Jean Yap ang hugot nga pagpatuman sa police visibility sa tanang tunghaan dinhi sa Dagbayan sa Tagbilaran aron mapugngan ang kriminalidad.
0: Gisugyot ni Board Member Greg Hala ang pagasusi sa seguridad sa tanang pampublikong eskwelahan. Apil na ang pribado aron usab maila ang mga delikado ng mga lugar sa ato mga eskwelahan.
6: Gituki sa Konseho sa Siyudad sa Tagbilaran ang lagda bahin sa pagdaog armas sa mga security guards sunod sa mga eskwelahan kuman sa nahitabong pagpamusil sa tunghaan dito sa Zamboanga.
0: Gisusi kagahapon ni Tiesa General Manager Mark Lapid ang mga proyekto sa Tiesa. Apil na ang seawall diha sa Alauna Beach sa lungsod sa Panglao.
6: Andam na ang lungsod sa Lila sa pagbalik sa whale shark watching karong Nobyembre. Abo sa istrikto nga mga lagda, kinimatod pa ni Mayor Jed Piolio.
0: Garcia Law School diha sa lungsod sa Talibon, nadugang sa mga law school sa atong lalawigan sa Bohol nga magatudlo o abogasiya.
6: Sa atong police report, drug cleared barangay sa Bohol miabot na sa 765. Samtang 17 ka mga barangay ang wa mapituhi sa illegal nga drogas.
0: Tutog ka ginudahang drug pusher na sikop sa bypass operation kaganyang kadlaon barangay Kansombol Bilar. Kagahapon dihasad sa barangay Santa Fe, Danao.
6: Laing hugna sa EXL Mabuhay kun Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan himoon karong adlaw uban ni Doc Brian diha sa Calvary Court sa Barangay Poblacion 2. Sa balitang regional, Gobernador Pambari 4 ni mando nga pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan dito sa Sugbo.
0: Sa kauluhan, ang Ateneo de Zamboanga gideklara karong adlaw Day of Mourning kuman sa school shooting kagahapon.
6: Nasuko si VP Sara Duterte sa mga media dito sa kaunuhan kung anong gibalita man nga mabakasyon siya dito sa Japan.
0: Sa gawas sa nasod, pito ang patay sa insidente sa usa ka stampede dito sa India.
6: Sa paugnat sa kusog, andam si Pinay tennis player Alex Ayala ang musalmo sa US Open kuman siya napildi sa round of 32 sa Cincinnati Open. Sa palitang artista, napiling best actress sa Sinimalaya karong tuiga sila si Pongkwa o Ruby Ruiz.
0: Mo katong mga uluhan sa itong mga balita kompleto ni Talia sa among pagbalik.

0: Good morning ni Ma'am Linda Pasco na binaw karoon og sab ng Mary Discalyar, Am Discalyar, Undong og si Tata Discalyar nga naminaw karoon sa atong programa. Samtang sa lingbahin, gimando ni Mayor Jane Yap ang hugot nga pagpatuman sa police visibility sa tanang tunghaan sa dakbayan sa Tagbilaran aron mapugngan ang kriminalidad. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
1: Gimando ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa PNP Tagbilaran City ang hugot nga pagpatuman sa police visibility o pagpakita sa mga pulis sa tanang eskwelahan sa Dakbayan aron mapugngan ang kriminalidad, masiguro ang kapsay ug galinaw ug aron mubati ug kasiguruhan ang mga tinunan ug magtutudlo sa sulod ug gawas sa mga tunghaan. Gimanduan ni Mayor Yap sa Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy nga pakusgan og paligunon ang police visibility human sa netabong pagpamusil kagahapon sa Ateneo din sa Zamboanga University sa Zamboanga City nga misangpot sa kamatayon sa duha ka estudyante. Gawa sa dugang police visibility, magbutang usab ang city government o mga solar-powered CCTV sa tanang pampublikong elementary o high school sa syudad nga konektado sa usa ka command center nga alang lamang sa mga eskwelahan para sa mas maayong pagmonitor o mas paspas nga pagresponde. Matod sa mayor, gipalihok niya dayon ang mga kapulisan mientras wa pay dautang panghitabo sa mga eskwelahan sa syudad. Dugang paniya ang baguhay lang nga insidente sa pagpamusil sa Zamboanga, usa ka masakit nga pahinumdum nga dili gyud angay ibaliwala sa mga ginikanan ang kaluwasan sa ilang mga anak. Gipahinumduman usab niya ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak o kumustahon ang pag-eskwela. Nagpasalamat usab si Mayor Jane Yap sa kapulisan sa syudad sa padayon nga pag-rubbing o pag-monitor sa mga pampublikong tunghaan. Giawhag niya ang city government, kapulisan, mga tunghaan o mga ginikanan nga magtinabangay sa pagbantay sa mga tinunan. Gikan sa City Hall, ginisiray tutas ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD. Ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 18 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News gisugyot ni Board Member Greg Hala ang pagsusi sa seguridad sa tanang pampubliko o pribadong tunghaan ganis sa atong lalawigan aron sa maila ang mga delikadong mga lugar sa atong mga eskwelahan. Atong pabinan pagbalik si Alagad Allen Doidora.
3: We should not wait for a similar tragedy to happen in Bohol before taking action.
4: Di na ginahanglang huwaton pa nga dunay mahitabo nga susamang trahedya sa Bohol o na pamulihok. Kini ang ligon nga panawagan ni Board Member Greg Halato sa iyang privilege speech sa sangguniang panalawigan human sa gikataho nga pagpamusil sulod sa usa ka pribadong tunghaan dito sa Zamboanga City. Matod ni Hala sa iyang privilege speech atol sa sesyon kagahapon nga bisan og wa nahitabo sa Bohol ang insidente. Usa kini ka seryosong pahimangno nga kinahanglang paligunon karon palangdaan ang seguridad sa tanang eskwela pampubliko o pribado.
3: This incident reminds us that school violence can happen anywhere, whether in a public or private school.
4: Gipasabot niya nga ang mga eskwelahan kinahanglang magpabiling luwas diin ang mga estudyante makakatun, ang mga magtutudlo, makatudlo o ang mga ginikanan magkasalig nga protektado ang ilang mga anak.
3: Our schools must remain safe places where our children can study, teachers can teach, and parents can have confidence that their children are protected.
4: Iyang gisugyot ang pagbahigayon og province-wide school safety and security assessment uban sa Department of Education, mga pribado ug publikong eskwelahan og mga law enforcement agencies. Matod ni Hala, dili man mapugngan ang tanang hulga apan gikinahanglang adunay pagpangandam. Nilawagan siya sa provincial government ug sa tanang concerned agencies na maghimog proactive na mga lakang aron masiguro nga ang matag eskwelahan sa Bohol dili lamang sentro sa pagkaton kundi dili usab luwas ug protektadong lugar alang sa mga kabataan.
3: Let the unfortunate incident in Zamboanga City be a reminder to us in Bohol that protecting our children is a shared responsibility.
4: Kini si Allen Doidora, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Conrado Doria. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Abrio Galio Barbaruna. Nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Andresa Dalagan Miguel. Nagtanaw po gikan sa Carmen Bohol. Erma Chiga. Nagtanaw. Juanis Narisma Ugatis Prima. Nagtanaw. Usab. Good morning ni Mafe Mongkada Malimot. Justo ni Orkulio o Junior Orkulio de Asasan, Isidro Baclayon, nagtanaw ka na to, o si Edwin Makiling Pamugas. Gituki sa Konseho sa Siyudad sa Tagbilaran ang lagda, bahin sa pagdaog armas sa mga security guard, sud sa mga eskwilahan, human sa nahitabong pagpamusil sa tunghaan dito sa Zamboanga. Ato paminaon ang report ni Alagad Ray Tutas.
1: Gituki sa Konseho sa Siyudad sa Tagbilaran ang mga lagda bahin sa pagdala og armas sa mga security guard sulod sa mga tungaan human sa natubong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City kagapon sa buntag. Sa regular session sa Siguridad Panlungsod ng gipangluhan ni Vice Mayor Adam Hala kagahapon, gisugyot ni Konseho Fausto Bibot Budlong ang pagripaso sa mga pulisiya og circular sa Department of Education kun DepEd kalabot sa pagdili sa mga security guard sa pagdala og arma sulod sa mga tunghaan taliwa sa nagataas nga kabalaka sa seguridad sa mga eskwelahan.
5: Nga gibawalan ang tanang security guard magdaog pusil or firearm. So I believe firearm is a deterrence of mass shooting, no? So unsa kay mahimo na to ana ang committee chair sa education could facilitate or make a recommendation to the secretary to review the DepEd memorandum order.
1: Baton ni Budlong, nagtuo siya nga pagdala og arma sa mga gwardiya usa ka pamaagi nga magpugong sa tawo sa paghimo sa krimen. Gila ni Budlong kinsa chairman sa SP Committee on Peace, Order and Public Safety ang kaminungdanon nga mabaligon ang proteksyon sa mga tinunaan og magtutudlo. Si Konseho Jose Floro Rinca, chairman sa Committee on Education, mingon nga nipatuman na ang mga tungaan o mga security measures sa wa pa may tabo ang pagpamusil sa tungaan sa Zamboanga City. Si Rinca mingon nga subayon og balik sa iyang komitiba ang mga lakang sa seguridad o magpatawag siya og balik og tigom uban sa Committee on Peace, Order and Public Safety kung napadayon ba kini o patuman sa mga pampublikong tungaan sa Dakbayan. Gikan sa Seguridad.
6: Last time, we've called up the attention of all the private schools, also the public schools nga nadiri sa Tagbilaran City. Then response sila anto na si Konseho Gemma. Then ang atong gikuha na to nila, atong ipa-review o gipa-strengthen na to ang atong ilahang security measures in every schools, yun, most especially sa private, kaya ang sa public nakuha naman ni Mayor. So ang private, gikuha na to nila. Pwede po daw ito ang ipatawag balik siguro or kita nalay mo dong tagsa-tagsa kada sakilahan para ani nga kuan, makuha na to kung gipatuman ba yun nila tinuod itong ilahang mga security measures nila. So ang giauhag po ang committee sa kuan, nga mo joint force na ni no? Sa peace and order and then sa social services o pwede sa katong tanan, no? Kaya this is not only the concern of the Committee on Education but the concern of all students here in Tagbilaran City. So,
1: lungsod gini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Anthony Norley og ni Boboy. Always watching the DYRD Breakfast News diri sa YouTube. Oy, good morning. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw sa mga balita matagadlaw. Julius Doy Madanggit, may buntag nimo diha. Maki Chungson, good morning. Watching from the town of Lubok. May buntag DYRD from Buena Vista, Raymond Silusia. Dagan salamat sa kanunay nga pagpamati sa itong mga programa diri sa DYRD. O niya, mabati sa ninyo ang DYRD Breakfast News sa KISS 1023. FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Obay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3, Lungsod sa San Miguel, o live sabta sa YouTube, Facebook, o Zeno Radio. Gisusi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, General Manager Mark Lapid ang pipila usab ka mga proyekto nga gipunduhan kini sa Tiesa sa atong lalawigan kagahapong adlaw. Uban usab ni Lapid si Bohol Governor Ari Sumintado, misusi sila sa seawall diha sa Alona White Beach Panglao. Ang proyekto naglakip kini sa mga hagdanan, ramp ug railings aron usab mahatagan og mga ang mga turista og mas luwas usab niya sayon usab nila nga agianan paingon sa dagat. Gisusi sab ang floating walk bridge. Gibisita usab nila ang Tourism Information Office building diha sa lungsod sa Panglao. Laing proyekto nga gisusi mao ang hyperbaric chamber. Ang pasilidad gituyo kini alang sa mga emergency nga may kalabutan sa insidente sa scuba diving. Giisip nga importante ang mao nga facility alang sa atong lalawigan sa Bohol nga usa sa mga nagunang destinasyon sa scuba diving sa nasod. Nagpasalamat si Lapid kang Governor Aris Mintado tungod sa husto nga pagpatuman o pagdumala sa mga proyekto nga gipunduhan usab sa Tiesa nganhi sa probinsya. Gihangyo sab ni Governor Aris Mintado si Lapid nga palapdan pa ang suporta sa Tiesa alang sa atong lalawigan. Lakip na ang mga gisugyot nga proyekto ang usa ka landfill sa Northern Bohol o mga suga kuna street lights sa kadalanan gikan sa Dawis paingon ngadto sa Panglao. Ang provincial governments sa Bohol ubos kini sa administrasyong Mintado og besas nagapadayon sa pagbalig-on sa mga panag-uban uban sa mga ahensya sa nasunong gobyerno. Ang tumong maong dugang pagpalambo sa turismo og infrastruktura tibuok probinsya.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 27 minutos pasado alas 7 kini DYRD Breakfast News sa tugnis maing tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Ma'am Chima Inting, Sir Chito Fisara, naminaw karon, Ma'am Zin Oy, Ma'am Delia Chua. Usab, naminaw po na to karon si Ma'am Chima de las Eras. Nagtanaw ka na to karon si Mahil Kuwag Aranton, Dr. Ronald Inting Pumatong. Usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir John Maraginot, o si Sir Mark Pernia. Samtang andam na ang lungsod sa Lila sa pagbalik sa whale shark watching karong Nobyembre, abos sa istriktong mga lagda. Kini matod pa ni Mayor Jed Piolio. Ato maminaon ang report ni alagad Ray Tutas.
1: Andam na ang lungsod sa Lila sa pagbalik sa whale shark watching ubos sa strikto ng mga lagda human sa 18 ka buwan nga pagsirado tungod sa mga kalapasan sa balaod sa kinaiyahan sama sa pagpakaon sa mga butanding o sa kuwang nga mga permit gigan sa national nga ahensya. Buksa na og balik karong Nobyembre ang operasyon sa mga tourist destination. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Governor Aris Omintado nga win-win solution alang sa baong tourism attraction. Si Mayor Arturo Jed Piolio II nga nahinabi sa top-rated radio program DYRD inyong alagad kagapon mingon nga andam na ang lokal nga kagamanan sa pagdawat ng mga turista sa ilang sikat nga tourist attraction nga nahimutang sa barangay Taog.
2: Andam ang ato ang lokal na pangoderno sa pagdawat sa ato mga bisita and also sa pag-implement sa unsay gusto ipasubay sa ato ang mga balaod nun.
1: Mingon si Piolio nga higpit usab nila nga ipatuman ang mga lagda ubos sa Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance sa probinsya sa Bohol. Bisan og walay feeding, masaligon ang hipi ikutibo sa Lila nga bisitaon gyapon sa mga turista ang atraksyon tungod kay nagpabilin gyapon sa lugar ang mga butanding.
2: Sa among bantayan, so far pagkakaroon, daghan na mangigisda na sa pamata o reklamo ganyan nga ginahanglan siya ng musibo tungod kay daghan pang nagpakita ng mga whale shark mo interfere sa ilahang pagpangisda about that. So, kumpiyansa ta nga maagya po ng mga whale shark lisan mo walay feeding aking buwan.
1: Sa higayon nga mabalik ang whale shark watching, sumala sa mayor nga dako kiniog tabang sa 200 ka mga tao nga nawad-an og trabaho og 46 million pesos ang nawala sa lokal nga gagamanan sa usa ka tuig human gisira ng atraksyon.
2: Naapit sa gipayunan sa LGU para sa monitoring and then naapit sa operator sa mismo sa maong atraksyon na maugay directly involved sa maong atraksyon. At amuang kakabahin sa LGU, well, magutang sa mga tao, monitor sa kalinaw, kahapsay, kalimpyo sa lugar, o labi na sa koleksyon, pagpaniguro na ito sa koleksyon sa ato ang lungsod.
1: Nakigtagbo kagapon si Mayor Piolio sa mga official sa Department of Environment and Natural Resources Condine or Region 7 dito sa Subo aron mangayo og ideya o suggestion alang sa monitoring og implementasyon ilabi na sa bagong implementing rules and regulations kun IRR sa kagamanan sa lalawigan sa Bohol ingon man aron tukion ang pagbuhat sa mga butang o pagkinabuhi sa pagi nga dili maguba o mahurot ang mga bahandi. Lakip sa gihimong pagpangandam sa local government unit mao ang pakigtabayayong sa Philippine Coast Guard alang sa kaluwasan sa mga turista, water search and rescue training kun wazar sa mga trabante o hustong pagduma sa mga basura. Dugang pa ni Piolio nga makigtagbo usab siya sa Iwan o Island Wonders Ocean and Nature Park Corporation karong si Manaha aron isgutan og mapahiluna daan ang mga lakang alang sa hapsay nga operasyon. Giyawag usab niya mga hingtungdan sa turismo sa pagtabang aron mahapsay ang pagpabalik og mulungtad ang atraksyon. Gikan sa lungsod sa Lila, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: 33 minutos pasado alas 7 diri sa ato ang DYRD Breakfast News. Usa ka bagong law school sa atong lalawigan ang nakadawat og accreditation gikan kini sa Legal Education Board alang sa academic year 26 og 27. Lakip sa unom ka bagong gi-accredited nga legal kun accredited sa Legal Education Institution maong Garcia Law School nga nahimutang Dublin sa Dalan President Carlos P. Garcia National Highway diha sa lungsod sa Talibon. Ang accreditation gibase kini sa Legal Education Board Memorandum Circular Number 9 Series of 2026 nga nalista sa mga institution nga nakapasar sa proseso sa accreditation o gitugutan kani nga mag-operate alang sa academic year 2026-27. Gihatagan ang Garcia Law School o Government Permit Number 12 Series of 2026 ang uban pa mga gi-accreditar ng mga institusyon mo ang Bataan Peninsula State University, Balanga City, diha sa Biliran, Province State University, Naval Biliran, Divine Word College sa Calapan, Oriental Mindoro, Lasal University, Ozamiz City, o ang Misamis Oriental, Occidental, Western Colleges, o niya ang diha sa Naib, Cavite. Ipahalipayan usab sa Legal Education Board ang mga institution alang niini mga mahinungdanong kalampusan o niya ipamatudan usab niini ang pag-usab sa ilang pasalig sa pagbintinar sa kalidad sa legal nga edukasyon sa tibuok nasod.
4: TYRD Radio Balita.
0: Good morning ni Maria Ribs. Nagtanaw ka na ito karong live sa DYRD Facebook. Doki po, nagtanaw. Anzoy Kumidoy, si MJ Flugger. Fem, ang kada malimos is watching. Mambiti humawi, nagtanaw ka na ito karon. Usap si Ness Jewel Padillo Bernabe. Sa atong police report, drug lord barangay sa Bohol, may abot na sa 765. Samtang 17 ka mga barangay, ang wa maapektuhin sa illegal na drugas. Atong paminaw ng report. Nezera Arkayana.
5: Moabot na sa 765 ka barangay sa Bohol ang na-cleared na sa illegal nga droga nga nagdala sa drug cleared rate sa probinsya ngadto sa 68.98% base sa pinakabag-o nga datos sa Barangay Drug Clearing Program o BDCP. Ang numero nga gipagawas ni atong Agosto 14, gitaho ni Police Major Joseph Lopena, tigpamaba og hepe sa Police Community Affairs and Development Unit o PCADU sa Bohol Police Provincial Office atol sa press conference kagahapon Agosto 18 sa Camp Francisco Dagohoy. Mas labaw kini og 7 kaysa sa miaging 758 ka barangay nga nagrepresentara sa 68.35% sa 1,109 ka barangay sa probinsya. Si Lopena miingon nga 748 ka barangay ang gideklarar nga drug cleared, samtang 344 ka barangay ang nagpabilin nga drug affected. Niini, 171 ang giklasify nga substance abuse o 173 ang moderately affected, samtang walay giklasify ubos sa slightly affected. Ang probinsya adunay 17 ka barangay nga giklasify nga wala maapektuhan ubos sa BDCP. Ang pinakabag-o nga mga numero nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga otoridad ug lokal nga komunidad aron masulbad ang illegal nga kalihukan sa droga ug maningkamot nga malimpyuhan ang nahibilin nga apektadong mga barangay. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arkayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Totoo ka, gidudahang drunk pusher. Nasikop ka na sa Bybus operation, kaganyang kadlaon, just

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
3: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
4: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
10: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
9: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
10: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
9: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ng lakab layo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa sugo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
10: Mahayon ay ma. Mahayon ko ay na maulang imo nga sinatin.
9: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya og angiogram suno si man na.
10: Aba o pa ma? Mahayon ko ingon ana. Dangko kitignabang na ito ma. Ganaan ay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
11: A Case Medical Center Bohol. Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa Ace Medical Center Bohol. O tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud, matamlay ako parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib.

Mapasalamaton ni Chip Dikoy, Joey Bicoy nga kanunay ni siyang nagmonitor. Oh?